0: eku ojumo ni bi gbogbo lona gbogbo ti e ba ti n gbo wa e la loro tun ti gun ori afefe laaro yi ni yi e je ki gbogbo wa ka jo joko ka tun mu gege wa ati takada wa ka tun jo gbianju ka jo so fun ra wa ka ran ra wa leti lori awon ohun ti asiwaju to ti n gbe se abe egbo se bi gbogbo wa na la mo bi oro aje ti se wa lowo awon enikan tele tele ri lati gba ti won tin se bo lataye ologun ni to tun fi bo saye oloselu a kuro loju kan bi omi oka orogun wa kan po yi ninu omi gbona ni sugbon nigba ta si waju de be eyin na ejoko ke wo o rori kale o wa won wo lo nle ko mara o si mu awon ologbon omo to je ninu omo yin ni lo olodo nbi olubunmi tun ji ojo tun wa ni eto ministry interior e wa gbo e wo looto o da be yan ba se ki won fi pamo sibi kan o ko le ba akogbon ni tori won ni marin lorun nitori nkan kan ko nitori aburu ni eni to ba si se nkan ti ko da o ye ka mu ka fi si pamo ko na foju di oyin ko le mo pe nkan to hun se ko da oro ti mo so laaro yi awon ti won wa logbon ewon oni mo ba oro mi lo lori asiwaju se gudugudu meje bi won ba rayan lewon ngba kan to ni tohun o ba fi pada di to ba fi pada di le boya lo le wulo fun rara re mo debi pa awon ebi re le ri bara re o ba ri kurukuru bi to ni kuru na to ngun o ba ti ru sibe o nje aro ko ba tosan se e mo ojojumo ni won se n fowo sibe nbo ni won nawo na si fun won e wa pe ki n sawo igba ti asiwaju debe o gboporo kale o si ruri pe tani mo le eyan la soju ti won moju to ogbe won yi ti won mu ko logbe won ti won so di correctional center leni bayi ti mo wa nso fun yin looro yi gbogbo eyin alaroka alarogun teyin o fopolo ma ba nto nlo lori afefe lo pe ki lo se emi lo kan le ngbe ka asiwaju ti se gudugudu meje olubunmi ojo na si ti se yaya mefa laipe yi ni won ko gbogbo awon dokita atawon nurse ti an ti wa ni egbo ewon nibi ti won fi awon ma laigboran ti an ba ti wa ti o to si ko si dokita to nlo wu won ko si nurse to wa pelu won e wo ijo to ba kani lara laadi kukujo eni to ba lowo oteru aje pe won bayi to won o fi tana ni gbogbo eyan ti ba nso pe ko si nti asiwaju se gudugudu meje yaya mefa o si mu olori pipe olubunmi ojo interior minister pe ko ma moju to be to ba di lola won salaye re dile fun lekun rere won o pe ke lo fajangban nita pe won kuku ti ntoju won logbe won bi mi na ba lo won o yokun de ni bo ba wu ati o da boro re ba je mo ki won su oko won o su oko ni o e la loro ni o a tun jo padi ni dede akoko ikan na lola
1: mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kan sun lo ni
2: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koro jogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gbogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lomo okunrin aba duro ti o si ma sise akori lodo lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nafdac fun tegugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 091 60 62 62 53 091 60 62 53 oruko money januomo 24/7 abamission gbogbo

0: ba se be o ko fowo ara isofo ni gbogbo eni to ti ra re tele tabi to fe ra le ofo any inquiry e kan si lale oko idasun wo land committee ajo se fun wa o thank you
1: oba lo ni ade ori ile ke orun ni ti awon ijoye ka tun fi yan ijoye laarin ilu iru eni be gbudo je ni rere lawujo si victor ogundare adeshida te gba ota oye gege bi olu egbe ni ti le toko
2: ori oye lori
3: ni to ti yan latorun wa lo ti yan
1: bi ala kale fifi olu egbe tutun je yo se lo ni ye to ba dojo wednesday 27th may 2026 ni kabiyesi iku baba yeyeye alase keji orisha his imperial majesty oba doctor aladetoyinbo ogunlade alade lusi odundun keji deji ti akure kingdom yo fun si victor ogundare adeshida ni ota oye gege bi olu egbe tutun ni afi deji ti ilu akure thursday 28th that is the 2nd of june ni olu egbe ma wole oye wednesday 3rd june ni dupe oye an official coronation at the Deji Palace of Akure Kingdom pelu gbigba opa ose asiko ti eje olugbe yi igba le yan ma roju awole yan ma raye ele omo eye ti ori ade e ti kekere joye e dagba oye bakana ni idile adeshida ndupe lowo kabiyesi oba doctor aladetoyinbo ogunlade aladelusi bi e se o si victor ogundare adeshida congratulations igbimo awon committee lo fun rere e
2: ori oye lori
3: ni
4: ori ti o dade ninu agogo de lo tin waye orun ti o nlo ejigbarale ke lowo ori ni o eyi ni gbogbo igbimo iwuye aishi for dogun ladugo egoto ni ilu ogbagi bi pe gbogbo ma egoto ni le ati nirin ajo ati gbogbo eniyan si bi iwuye baba o yi won aishi belo taufik olusuyin ogunmoladi second yo dogun of egoto quarters ni ilu ogbagi akoko ti yo waye ni saturday on the 30 osu karun odun bere ni dede ago mewa owuro atene papa isere amaja grammar school ogbagi akoko alaga ojo na aishi klani murano labusu ya re mo fa Kabiyesi is imperial majesty oba victor lasende aditona jp yowo fo gbagila iyo je ori ade ojo na o fi mo awon eyan korin korin lawujo arera oba mi oye amori o omo arugbe musola omo rutu musujo ni ogun omo olusu arokuro ba omo okiti ogbe se be o peje okiti doke na ti momo kashuwere je loruko barista belo olusu ira planning committee petro ati mr belo jami to je secretary planning committee honorable bawa akisoya yusuf to je chairman planning committee awon lo ni kin kede loruko gbogbo My chief of dog with a double goto pata.
5: Kete omo igbe okiba loye oki oro akoko lupile ondo na gbongbon kan da wodun na pelu kabiyesi titun isura majesty oba laoyi olarewaju adeyemi yo ward mula ofoki oro akoko orire ayeye ogbon pa ase lato gomina opile ondo his excellency lucky ori mi san aye dati wa le ka aye lejo wednesday ijo ketade logbon osu karun odun ni may 27 bere lago mewa oyi oro kutu gerege lori feed saint benedict catholic primary school oki oro akoko lupile ondo kabiyesi oba laoyi olarewaju adeyemi Asikure atu tomode tagba ulu oke oro lora pese. Owa adimula oke oro akoko. Wakwa bi makwa shi ipa lule aye. Wada kwa dagba bera u yuro kutukutu. Ogbo kaga kaga na shi ibari ro. Kori re o. Oma lako kwa oro ro kiro. Oma lako koko me sojo bipo. Ulele bi oke. Agbe ni be bora. Apata para. Aja kwa gia era. Oba ane lale kale mitititi. Oma luda ene ene lako. Oma luda filibuji. Oma laire lela oke oro. One sasi oju akwa. Inkori re o. Ebe oke ba loye ilo oke oro akoko. Na po mkwa kankede.
6: Igi nla lo ni gbo araba nla ya niju eyi omo se be o lo o digbo se
7: ojuma iro ni o ojuma iro ni o
6: awon ebi famusudo daji ati owo ni dahun fi asiko yi pe gbogbo eniyan sibi isin keyin fun eni re to lo mama mama mama ati egbon ologbe rachel ebun oluwa famusudo ni owo ni dahun to jalarun ni pe leyin to ti lo odun 73 loke pe bi eto isiko yo se lo ni yi thursday 28th of may ni eto isalo ni gbagbo lago merin role nile won lona to lo si flora b hotel okejigbo ita ogbolu nigbati eto isiko yo waye ni jokeji friday 29 nile ijosin st james anglican church Ita ogbolu ni dede ago mewa oro leyin eyi ni eto wejewe mu yo gberaso ni papa isere ijo anglican yi kan na kare o mama
8: omo lale pa ko bi oguran kan di gba osu tore omo asoro olugbo ekuye ija omo asoro olugbo ebere gbo gbo ebere gbo lele ninu oko loro bare mu lona
6: gbogbo ebi ati awon mo se daro re o mama oninu re ma jokun mama je ko lo ohun ti won ba nje lajule orun oni ko ba won je olajide daji lolukede loruko gbogbo ebi
9: let's go
6: e
9: eku ile gbogbo ma jiro ko aroko bodude gbogbo agbe tin be loke egan e mo si wa ku amojuba chemical blue boat yo age bi dogun kokoro tin fagbe lokan bale tapapapu uru ekun oko korikori gbogbo gbo le yin ti lo ti be ti ta ko ta ilu ko gbogbo gba korikori yin koko yin lorun so yin da lai mo se ekun oko korikori blue boat ni eko wora loni keyin na ori yato bi koko yin ba tin ri tele gan be fini blue boat a pon lo we bi ede yiyan bi blue boat se ngogun ti korikori na ni o mo fu koko yin lokun so jinwe ne bi ata eleke kia kia ni se blue boat yi be na lo lagbara lati daabo bo koko yin fojo pepe ile se wakot limited lo po po fawun agbe oni koko ti korikori nda laamu isowo ti se blue boat koja adanwo koja be ajo koko research institute of nigeria ati gbe yewo wo tun jan lo nte gba e le rira ni gbogbo le itaga to nta ojulowo ogun korikori jake jado orilede nigeria chemical blue boat ni e bere fun ki korikori o dagbere foko yin fun ekunrere alaye e pe 0811-891-0336 tabi 0811-891-0234 blue boat ekun oko korikori de eku orire gbogbo ma jiro
10: emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo maggi chicken flavor si oya e speli celery
11: s e l e r r I e salary
10: ah boda mi e si fe so speli lo di salary oya lopin igbiyanju e speli turmeric
12: t u r m e r I c turmeric
10: e kare pali ohun isebe maggi chicken flavor kan fun yin
13: ohun isebe maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyipada ayo
14: Show le firun mi daro ara yi
15: oni bara mi owon won ko lori YouTube ni
14: show ni data to po to ba yen ni
15: ah data lati MTN o yato mani pelu irin won naira pere won janfani pe iseju meje ategbeta data
16: ma duro ma rose janfani yi lati owo MTN o yato o tun le je ipe iseju 15 ti data gigabyte meje yo tun le lori re fun egberun naira testa 312*14# lati jebadun MTN o yato looto

0: baba ti ran ti awon ti nbe laye o ye ka tun ma se ran ti awon to ti koja lo si alikiyama oni dera baba wa inedun ni abubakar o do loogbe ni odun 1940 o ya ni bi ayeye ipele ati ifi lole inedun ni abubakar foundation ni kare akoko tori na le bi abubakar ni oke la fi npe eyin afenifere si bi ran ti akoko iru re ati ifi lole inedun ni abubakar foundation orisirisi eto lati lakale ninu osu karun odun 2026 Saturday 23 ni iwode iranti Sunday 24 ni pipin ounje fun awon opo ni civic center Monday 25 ni pipin iwe fun awon akeko ohun ilera fun awon health center pelu sise ayewo fe fun gbogbo eniyan ojo kejidinlogbon osu karun odun 2026 ni asekagbe eto na ma waye mabe alaga alaji Dr. Hafiz Oluwatoyin Ogun DG ITN ni ikare civic center bere lago mokola aro oba kadiri Muhammad Fort olukare ofi karela ni oba laye ojo na senator Jide Ipisagba special guest of honor alaji Mutiu Muhammad alaga koko noti special guest Empress Omi Wonder lo ma kolu siwa ni badi omo the voice ni corporate MC Jona Oma Loud Gun awon igbimo inedun ne first anniversary ni olu kede
1: hello send gbadun adaba
2: mo ngbadun adaba
1: mo ngbadun adaba
2: mo ngbadun adaba
1: o ngbadun adaba
2: bubu wa la ngbadun adaba
3: baba riwa

0: baba se n kale hallelujah na de ka ma so la haula ila quwata ila bilale lezi be ni
1: o so pe
0: anyhow bo ba se wo joda
1: yes
0: are gbona la ro e
1: o ti de
0: niwo
1: eh
0: damu adugo wa lo de afefe
1: eh damu joda leye
0: damu joda apari mi omo yakubar
1: pele
0: pele bo ni kan
1: nisuru irungbon re awon da keyan mo nigba mo npe o sinu association wa lati ejo e to nyen re to nyen re onigba to wo be ba o ti neran logo
0: kuro lori e
1: eh kilo mi
0: eran be pako tele
1: iran o ti yato
0: so gbadun araba
1: eran pako e ti yato si igba yin
0: o si e ni
1: o ti yato iwo gan mo
0: se dada mo ba won yan laaro yi
1: adupe o adupe
0: alhamdulillah alhamdulillah awon agba kan agba kan tori pe oni je ojo tango ki arafa
1: eh ojo arafa le ni
0: ojo wo la sokulu satani
1: eh
0: gege bi muslimi ti mo je
1: bo yo ododo be ku
0: mo worry o le je muslimi odo
1: eh
0: fi yoku le
1: ojo odo
0: odo
1: o ti tan
0: iro o to du lati wa nbe
1: eh
0: o ti fail e ni yen muslimi le mi na o mo ko lowo ti mo wa eh praise na lo ko ti e
1: eh
0: o lo ko ti e
1: o ni praise
0: lakoko ta wa bayi
1: eh
0: oruko mi is adigboyega
1: abdulmalik Abdulmalik
0: Emmanuel
1: Abdulmalik
0: Adegboyega Abdulmalik Emmanuel
1: Ove dayan lo po
0: fi yoku le
1: o worry o fi Malik saarin
0: mo to ba do se fa to ba do se fa
1: eh
0: a fi ajijogun ifa gbe yen
1: ajijogun
0: to ba ti wa di odo keresi
1: o pe ajijogun opele
0: mo worry fi yen le fi yen le fi yen le fi yen le e ko ojumo e ko ojumo e ko ojumo la ro toni jo da be yen ba wo bi da be pe ke yen mo dide lori ibusun
1: ah to be la da le ado
0: ti wa si sese sese iru akoko ta wa ni agbara
1: sese ngo ga ko me jo da ibo lo wa mo wa le o ti the office ni mo ni oga mo si lo se ile lo duya se program oga mo si lo mo lo na la iwe
0: o ga ta ba fi microscope wo ba ta ba fi microscope ka ka te microscope
1: o te so ka o mo bi do ga wa pe
0: ah yo wa na le dube funfun
1: eh
0: abe dube
1: se funfun ni
0: funfun ni
1: abe dube funfun lo ga wa
0: funfun le yesu
1: oga di meji ala gara
0: akojumo
1: adokojumo mo la ro
0: ojumo to mo wa loni ojumo ayo ni o je
1: ami o
0: eh oni ori mi afire ori teyin na afire
1: iseda mi afire
0: oni ori mi mo gbebo aya mi o gbodo gbedidi ade afu opo ya mi joda ma so pe in lojo tin ti ko le orun bo wa le aye aso na lo mu bora ewe je lowo sorun wa ah olohun o
1: o ti ha
0: mo je n tuke ke ile
1: o ha o so pa ha
0: ko ha o
1: eh
0: mo ni fi pa mo ni
1: o ti temi ni
0: nifa
1: o du fa
0: eh won na gbori du o
1: eh
0: alaji yemi la wa ti ni amu alaji yemi la wa ti ni amu owo
1: se fa yemi noko e ni
0: se lawo ta
1: fa yemi noko
0: ro wota to ba ti do se fa ni o mo je fa yemi
1: yo je fa yemi o ki
0: o ni se bai ko la wa po
1: abi yakin bai
0: abi yakin bai oni gege bi oni ti agoke arafa eh gbogbo muslimi
1: alaji gbawe lowo oni na de gbawe
0: gbogbo emi na gba temi
1: on gba temi
0: gbogbo muslimi ododo ati muslima eh lagbara olohun eh won ni ta ba gbadua loni o ka gwo ese odun meji to lodumore o fi je ti ala ti o fi jiwa oda ibi na la gba wole laaro toni
1: to e ku ojumo o e ku ojumo e to ku ojumo ma laaro toni opa ye mi jo oda o na lo ko temi je o
0: degbe gala ni lo ko temi je ko
1: e seun

0: baje bere asa lazo se kone ko tuta
1: do ba fi trouble ami
0: praise bimbola anike o megba praise bimbola anike o megba jumo ke o mo to so bisi olani oluwa segun
1: mo ka won
0: ta lo tu ku sokan mi olujoba
1: sori form kan ti wa gboro bayi ti gbogbo yin ma feel tori mo mo bi to nbo ma nbo ma boro ebo
0: gbogbo eyin te je pe ngba ta se odun ajinde e fun alakara je o odun le ya lo de e mo le agbo mi kiri o
1: be eyan ba ti le agbo list kan ti wa nle bi 25 ni wa feel e ko to gberan
0: ko to di po gberan ko to di po gberan
1: wa feel e ko to di po gberan
0: se pa awon malaika kan ti wole ya ti be won o peran binu so iru awa ta ti wole ya ta tin peran lodo odun yi bayi kini
1: afa peran peran
0: ta ni
1: hello
0: prince wa re ne pa ko ke ya
1: o rin pa ko e pe
0: o ti so lana
1: boda e so de bi je igbarun
0: oju alakan fi sori ni ko be je pe omo yi
1: se alakan re wa wa oju e wa leyin
0: abi spy ni
1: o wa wo na ni pe ngba to ti da ko awon yoku o wa wo pe e wa e so n te fe so na ki n gbo
0: ko gbodo bi
1: eran eran eran odun te fe pa ajo je ni
0: se mi emi ladi e ti mo fe pa nle o da ja wa mo ba irin ajo wa bo laaro yi
1: ibi ta lo ko jina sugbon ibi ti a n ya na lopo e je akoko doke lo n ka tan to wa nwaju wa ta ba ti wa de ka wa bo nu e gan na ni kokodo e ku kale
2: Achievers University calling. It's admission season again. Achievers University Owo Ondo State invites qualified candidates for admission to its undergraduate programs in the College of Medicine and faculties of Basic Medical Sciences, Pharmaceutical Sciences, Nursing Science, Medical Laboratory Science, Engineering, Natural and Applied Sciences, Social and Management Sciences, Law, and Education. Get details of available programs, scholarship opportunities, entry requirements, and fees from the university's website, www.achievers.edu.ng. Application form can be obtained at the registry of the university or processed via the website. Screening holds on Saturday, the 4th of July, 2026 at Achievers University, Owo. For further inquiries, call Oluchi 0803-936-6046, Bomi 0815-110-5052, Achievers University, knowledge, integrity, and leadership.
3: For this Naija, everybody go chop. Whether you be man, woman, pikin, you don't go fit escape up. You go chop for this new close-up red hot 130 gram promo. You fit chop your own share from the 500 million naira worth of prizes like airtime, electricity payment, cash, and dinner date for you and your person. Just buy the close-up red hot 130 gram promo pack. Open up. Send the code inside to *8011*5# and follow the instructions. Oh yeah, time to chop, don't start, oh. Tell your neighbor, tell your friend, even your ex. Everybody must chop. As you dey buy the close-up red hot 130 gram, your man gonna tell you say you go chop something. This offer go last from April to July.
1: Lati oke lohun e kaabo pada lati oke lohun ibi ti an lo na ge bi asi so pe ibe na la de ibaye kini ti a pe kelu laaro toni gege bi esi ti mo wi pe eto dibo ko mese yo waye eto dibo abenu egbe osilu APC be ni to je ti lati fi yan en ti o je omo oye fun ipo are be ni are orilede yi
0: Aṣọ́adé
1: Bọ́lá Ahmed Tinubu òun náà ló sì jáwé olúborí pẹ̀lú ìbò tó ní díẹ̀ ní mílíọ̀nù mọ́kànlá
0: òun àti Abeka Kúkú sọ wípé ìbò tó lé ní mílíọ̀nù mẹ́wàá káwọn èèyàn mọ̀ kó sún sókè
1: ó dín ni torí ẹyọ kan 100 péré lókù
0: ó dín mẹ́wàá àbí
1: 100 péré lókù tí ó fi
0: pé mẹ́wàá ìbò
1: mílíọ̀nù mọ́kànlá tí ó fi pé mílíọ̀nù mọ́kànlá so fún díẹ̀ yìí ààrẹ wa sọ àwọn ọ̀rọ̀ pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ àwọn àṣeyọrí eléyìí tí ààrẹ tí o ti ṣe láàrin ọdún mẹ́ta gbogbo wa la mọ̀ wípé o ti pọ́dún mẹ́ta báyìí tí ààrẹ tí o ti gorí àlééfà àwọn sọ̀rọ̀ pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ àwọn ohun amáyédẹrùn tí ìṣèjọba yìí tí o ti ṣe ibẹ̀ náà ni a fẹ́ wò pàápàá jùlọ ojú ọ̀nà òun náà ni ó jẹ́ kókó ohun tí a fẹ́ bójú wò láàárọ̀ tòní a sì ti ní àlejò pàtàkì tí a jọ máa fi ọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀ láàárọ̀ tòní.
0: Àlejò wa eku ojumo salafi ale nbe
4: eku
0: e ba wa daruko yin fun awon ale pe won le mo pe eyin le wa lategun
4: oruko ti mi ti yi pada ido wa degomi na ni mo se nje e seun
0: oda lori awon nkan ti are so opolopo awon oro leyin ti are gba iwe eri pe oyege won menu ba awon oro to ni se pelu eto abo le yi orisirisi nkan lo na so sugbon a lo be
1: ka ti ko be lori
0: awon amaye mo gba rorun infrastructural development won ni kan ta fe foju so ta fe boju wo laaro yi
1: kan ti e kokko ba wa boju wo bi eto idibo abenu egbe oselu APC bo se ti lo lati fi yan omoye fun ipo are oju wo leyin fi wo ilana to si leyin kin ka
4: a se ri lori oro eto idibo abenu ti egbe oselu All Progressive Congress yin ni APC ti won se ti won si kede are Bola Ahmed Tinubu gege beni ti o jawe olubori ko si eni na ti gbogbo ala ti mo bi ti oro na lo tetele o ko nbe ni gbogbo ala mo bi ti oro gbogbo ala mo wi pe ko si eni to le jade ni abe oselu ni egbe abe egbe oselu yen ki o dabe ni pe o so pon o fe ba asewaju koju ninu oro ti nbe nle yin e ma ja tanra wa eni keji ti o ti e so wi pe kankan le sa fi oruko ohun sile boya o shifo ni won ti e oruko
1: be ni o na gba form won gba form
4: o kan gba form ni se ri ni ki se wi pe boya pe ka ti e so wi pe eni kan gba nja ti e mo nkan tele ki ti en se nipa iyen nikan awon ti won joko lati se eto pe ki won se to simi leyin ki nka o idi re ti won fi be ni wi pe a le fun awon eniyan egbe na ni anfani lati yan eni ti o ba wu won si ipo ki se pe me pe tetele won ma nlo awon ti asayan ninu awon ward kan kan ni ti won pe ni delegate awon ti asayan eyin ni ke lo soju wa sugbon bayi won wa so pe gbogbo yin o e kuku wa jade ki e wa se kini ki e wa to
0: awon yen to wu yin
4: e wa awon yen to wu yin ta ba ti ka sugbon ko nilo wi pe nipa ti eto are yen ko nilo wi pe won te n to rara bi igba to je pe asiwaju nikan ni o didi lati dije ninu ipo ninu egbe oselu APC ni sugbon ohun ti mo ko mo ni wi pe alakale o dabe ni pe awon oloselu ma n gbonju eto bi a ba se n se eto idibo lo bo ba se n gbele kale na awon oloselu na tun ma wo ogba olumokoro yi lati tun ti e ba ni pe won tun da abaru kan le ti won se yen se ri looto gbogbo a le ma rerin lori oro eto bi a se se eto idibo abenu ti APC le to koja paapa julo eto idibo are nitori pe gbogbo na lo nbe lori ere aye kalu jara bi ka ka eyan mewa latori 10 ka jump si 1000 latori 1000 ka jump si 10000 ka de ma ka be mo ri ibi kan to je pe awon eyan ti won to won pe 200 igba ton ma fi ka won la won ri 60500 se ri gbogbo kan igba ton gbogbo na ni won si ko papo ohun to n dun ni gbogbo eleyi ni wi pe e je ka se oto arakunrin arewa nikan na lo kuku dije na ni egbe oselu APC tetele eni to kan gba form ko mo gba form ni gbogbo wa la mo yen sugbon ka ma ka pe a ri 10. something 9 million iro lo wa ndie o se ri gbogbo kini won bi patete pe won kan mo yiran le lati ri pe to ba ma fi di eto idibo ti to ma je ti gbogbo e se be ri wa nigba ti a so pe a ri 10. something million ti asiwaju ba wa ni 11. something million ninu eto idibo gbogbo e se so pe iro ni se be na lori nje looto ni pelu gbogbo nkan ti nbe lori je sugbon yato si yen gbogbo alamo ebi ti oro ma ja si ko to di wipe won ti e to bere eto idibo abele na tori na bi eto baba omo si ya ni mo ka iyen si laarin ara won ni ohun to si wo won ni won se
0: o da ibi ta n boro bo gangan isejoba to wa lode yi gege bi are ti so ninu oro akoso re leyin to gba iwe eri etan won be nu ja nipa opolopo awon ise akanse ti won se papa julo opopona morose to yokulele nje eyin le se be gboriyin fun ijoba to wa lode fun awon ise akanse eleyi ti won se
4: se ri oro ti e so yi o pin si ipa
0: meji e je ran yin leti o e mo binu e je ran yin leti pe òpópónà morose to gba egbe omi lati ipele eko lo si kalaba o wa òpópónà morose to kuro lati ibadan lo si bini iyun na nlo lowo pelu awon nkan mi awon ise akase mi bebe lati awon ipele kokan si ipinle mi nkan ti egbe oselu olosusowo ti won si nso o ni wipe awon ise akase kanrin kanrin ti isejoba re bola tinubu nse yi o je opakutele fun bawo eniyan ti se dibo
1: iyan ra fun dagbasoke orilede nigeria
4: e seun olotu se ri ko seni ti won gbege se ti o ni se ipakoluke ko de seni na ta fun lo pe kokoro le akata ara won na ni won ma pada ru le si se o kan lo ma ndu mi ninu oro awon oloselu wa ati awon ti o ma nsoro agbe awon oloselu wa ni wipe ke fe so toro ti won ba so pe inu eto idibo gbogbogbo ni le so wipe tori ise akanse
0: elo
1: o si ja baya ka ko lo soke lohun a tun gbianjo ati gbe won pada
3: For this Nigeria, everybody go chop. Whether you be man, woman, pikin, you don't go fit escape out. You go chop for this new close-up red hot 130 grand promo. You fit chop your own share from the 500 million naira worth of prizes like airtime, electricity payment, cash, and dinner date for you and your person. Just buy the close-up red hot 130 grand promo pack. Open up. Send the code inside to *8011*5# and follow the instructions. Oh yeah, time to chop, don't start oh. Tell your neighbor, tell your friend, even your ex. Everybody must chop. As you dey buy the close-up red hot 130 gram, your mind gonna tell you say you go chop something. This offer go last from April to July.
0: Hey, emo binu o repete ni suba ati pada dale yo wa pada sori la. Alejo wa se wa nbe.
4: Abeni, mboro kan bo. Gege bi mo se so, ise akanse ti are se. Ki se pe won o ri. No. Sugbon kan ma kan fi eto ibo abenu joje e nipa ibe ko eto abenu to wale ma je ka yo kuro nipa ise akanse ti won se. Awon mo Nigeria ni won ma so nipa ise akanse ti won se. Alakoko ta ba ni ka wo awon ise
1: akanse
4: so pa won to di abenu na pe mi so pa so abenu pe won se mo Nigeria o sugbon se mo oju egbe egbe ta na won ma fi wo sugbon awa ti a je ti a se egbe kankan na ma so bi akoko te menu bale kan lati akopona marose eleyi ti won se lati ipinle Eko lo si ipinle Calabar bole je popolopo mi ni won ti soro ni ori e sugbon emi ro po nkan to da ni na koko Aisha case pe lati don tell the Nigerian sile ohun ti o nje wa niyan na ni ona ni o ona o je kan gbogi to nje wa niyan se lati gboriyin fun are lori iyen bo ye po ona po lori le Nigeria si le fi odun meta na se gbogbo ona to eja ka so toro si yen le fi odun meta e mo ro pe are sese nfe ma lo si odun kerin e ni bayi si le so pe laarin odun kerin ka se gbogbo ona to nbe lori le Nigeria tan sugbon lori oro ti popo na maro se ti Lagos Calabar ele ti won se emi ro pe ohun to da ni bo je popolopo yen ni won so pe owo to na si po sugbon ohun to ba ma da na se me po ma nje owo
0: yo gbowo na
4: me o yo ehn yo mu owo dani ikan na ti mo turi na ni ele ti won so pe Sokoto ti Badagry ti won so pe super highway iyen na oyen na ma so sugbon nkan temi ko ni ko da be ni pe Eko ni an so gbogbo awon kini won yi mo
0: ide abajo eyin oro pe tori lati Eko gba ipinle Ondo lo fi lo si awon apa oke oya abibile ati bebe lo
4: beni oni won ohun ti won ro na ni wipe te ba se akiyesi iye ki se wipe boya ona na ti won gba tele sugbon te ba se akiyesi ri wipe awon eyan ti won dori ko ipinle Eko lojumo
0: o ni ye
4: ju awon eyan ti won jade awon iye traffic ti o Eko gan fe je loju temi gan nigba so pe ki a ma se ona bi alabala mewa lo si ju Eko ni jade ko ninu Eko nitori pe iye awon oko ti wo Eko nikan atori omi o atori afefe ni o atori ile ni o nigba to je pe a o Eko ni commercial city hub only the Nigeria ni nitori na ti a ba so nipa Lagos Calabar Coastal Highway emi ro pe ohun to dara ni eyin e je ka gboriyin fun are nipa ti yen nipa ti Sokoto Badagry Super Highway na won se yen na lowo nipa ti yen na bo de pe won ti pari re debi kan won te ti won te se propose yen ni sugbon emi ro pe yen na tun ma a je ki irin kiri do awon Nigeria ko tun
0: ko rogbo
4: ko rogbo ele ti o se le ni apodo wa nbe gasa apodo wa nbi bo ye pe ise na o da be ni pe o fe o fe se bakan bakan die but niyan ki se tori pe mi na se iwadi mo ri pe ki se owo are ko ni kuje kuje yen ti wa se ri awon kankan ti a ti a n doju ko lo de Nigeria lo na ni monitoring ati awon eyan ti a ba fi si je pe are oni fun a ebu cement ati bitumen lati gbe tractor ko fe wa ma ti won lati so pe a fe se ona yi awon ministry kan lo wa
0: lo wa n die lati se
4: be ni kọlọ de to pe won fun awon ministry won lowo egba yi pe won yan committee ni National House of Assembly wa Labuja se ri o da be ni pe oselu wa lo da be ni pe o nje ki awon ise kan me gege bi se ro
0: ese awo bi bawo
4: aha se ri ti won ba so pe ona yi a fe se ona pe a fe se ona Akure si Ado are ti le gbe oro yi kale lati bi odun bi kan to ti wa lori alefa to ti wole so pe ona ye ja se se ri lori oro ti won so pon fe se yen awon ton ti lanu nle won po won akoko gbe eto abadofin o di ile igbe ma sofin gan awon lawon yen na ti se ile igbe ma sofin eni kan nuna awon senator yen lo gbudo mu aba yen wa pe to are ti san kan ba e ja soju re won wa wo won wo awon nkan ti won ta awon alakale ninu e lawon kan se ma joko ta yan committee lori oro yen a se kan awon ministries lo se ma gbe budget ona yen wa won se wa wo pe to awon akosemose wo la fe gbe se yi fun se mi gbogbo kan ta so ki se pe nkan ton ma joko ni oju kan olojo kan osu kan ose kan ta kan joko pe laarin bi ose bi melo kan won ti pari oro emi ori do osu mefa ori do osu mejo won se wa lori e ti won se e de mo pe oro ile igbe ma so fi wa kin ya so iru ona ti o gbọ lati ona ikare wa si ipinle ado a gburo to awon eyan ti n pariwo lado pa ona yen pe lati ona polytechnic yen lo sona afe lo sona ijolohun te ba ri won se bo lati imesi beyen ni won ti se ona yen bo ona ile ti are buwolu na ni sugbon o ko ye awon eyan o ko ye pe isowo ti won fi se o dabe ni pe o fe iso ko fe slow die ni igba kan na so pe mobilization igba ti mo de wa wa di mo ni pe ki se pe mobilization yen ki se pe won o ti se lati odo are sugbon ko gbogbo e o ti kan wa awon to n sise yen ni oju ona se ri ko so ba ti o da ijoye buruku lo po o nkan ti mo fe ka mo ni be ni ki ona Akure si Ado aha ona se n be pe ona yen na federal road ni tẹ bá mọ eyi ọdún tí wọn ti gbé ọ̀nà yẹn tí wọn ti dàbẹ ni pé wọn ti ṣe àlàkalẹ̀ ìpẹ́tọ̀ ọ̀nà yẹn lọ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ a ti gbọ́ ti tàwọn tó ṣe lọ́pọ̀ láti ọ̀nà Akure pé àwọn fans ṣé láwọn tó ń mu láti Ado lọ sí ìkẹrẹ ókùnrin ẹ̀ka tó ṣé ìjẹ̀bi ààrẹ wa nìyẹn ni òun ni mo sọ pé a need the proper monitoring tẹ bá ṣàkíyèsí láti ti àárín Ado báyìí sí ìkẹrẹ báyìí àwọn ibì kan tó tún ń ṣẹnu mẹ́hẹ̀mẹ́hẹ́mẹ́ tó sì jẹ́ pọ̀nà tó yẹ pé wọ́n ti ṣe tí ò tí ì pọ̀ lókan ni àbáṣe ìwò rẹ̀dá ààrẹ ti buwọ́ lu àwọn ọ̀nà wọ̀nyí pé ẹ̀jẹ̀ ká ṣàna wọ̀nyí fún ìgbàyé gbádùn àwọn ènìyàn ó wà kùsọ̀ ọwọ́ àwọn èèyàn gan fúnra wa gan nítorí kó dàbẹ́ ni wípé tí a bá ti gbé nǹkan kalẹ̀ ọ̀nà tá a máa padà jẹ́ ńbẹ̀ òun ni gbogbo àwọn ènìyàn bá wà ní ìjẹ́ òun ni wọ́n wà àwọn nǹkan tí ó ń fà á tó dàbẹ́ nípa fi ni wípé àwọn iṣẹ́ àkànṣe ààrẹ nípa ojú ọ̀nà ló dàbẹ́ ni pé lápọ̀lọpọ̀ ìgbà àárò kó yẹ kíkẹ́ ní èyí kó ti sún pẹ́ẹ́lí kó ti gbé síwájú dé ní iná ṣùgbọ́n tá a rí i pé dàbẹ́ ni pé tá a bá ti gbé ẹsẹ̀ kan síwájú à á gbẹ́sẹ̀ méjìlá sí ẹ̀yìn èyí ni kì í ṣe ìjẹ̀bi ààrẹ nípa àwọn ọ̀rọ̀ ti second Niger bridge náà gbogbo alárí yẹn wọ́n ṣe yẹn náà Lekki deep sea port èyẹn náà ó wà ń bẹ̀ wọ́n ń ṣe lọ́wọ́ nípa ti Niger nípa ti mo ti sọ̀rọ̀ nípa ti ọ̀nà ẹja wo railway project ele ti wọn ń ṣe.
1: Ọ̀gbẹ́ni Adébòmí.
4: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Ṣé ń gbọ́ wa?
4: Mo ń gbọ́ yín.
1: Tí a bá wò dáadáa, gbogbo àwọn ọ̀nà tí à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí, tari ti baya Lagos Calabar Coastal Highway ni o ti Sokoto Badagry ni o Calabar Ebonyi si Benue si Kogi ni o lo si Nasarawa lo si Abuja laarin odun meta se mo pe won ma so pe ti itoraje gan ti oba gbenu soke ti oba da orilede nilo awon ise akanse gbogi kan to je pe oju ona wa o se pataki nu e ta ba wo ijoba to wa lode yi oju wo leyin fi wo oro amojuto lori oro oju ona fun idagba soke itoraje orilede Nigeria
4: ni erongba ti ni pẹlu awon ti n be nile to ba je pe lori oro se ri ona yen gege mo ye so le kan po pe si meji oto ni wi pe ki a so wi pe a fe se nkan ki a si buwodu ki a si mu owo sita wi pe e lo fi se mo so nipa amojuto le kan eyi ni monitoring ile to se pataki julo se ri mo so kini kan ti o se pataki le kan wi pe are at least nipa awon kan ti mo ti ri ma ti fe ka to at least about 8 or 7 routes ni won na si beje si mejo to je pe I se pe laarin ipinle kan si kejo ipinle to lo si to koja laarin ipinle bi marun bi mefa
1: be
4: ni awon na ti so yi ti won si pikale sugbon amojuto e gogan wa ni isoro se ri
1: ibi ti mo n soro lo ni wipe ta ba wo dada lati so awon ipinle papo mora won apa iwo orun gusu ta sopo ma apa ariwa lorilede Nigeria ewe je ka wo ibasepo lori oro eto raje anfani ti o mu ba eto raje laarin awon ipinle ta nsoro re yi
4: anfani yen po anfani yen po daada lakoko eto oro a n ko ounje lati bi kan lo si keji se ri enikan kin je awade lori oro ohun ti a nso npa yin gbogbo alamo bi o se je wipe iwo ni ounje bi ewa igba miran gan papa gan isu tori pe isu wa nbi ti a ba wo laarin osu meji si meta to ba jade isu wa ti tan lapa ibi a ma ri awon onisowo wa ti won lo si oke oya lohun lo kosu wole titi o ma ti tutu de odun keji ti isu ti wa nbi gan ma bi gan ti isu ti wa gan ba jade gan bi gan njo to awon eyan ti ani seri ani isoro eto oro ounje ni orile ede kaakakiri kii se pe ipinle kan ti paapaa julọ e wo iye awon eyan to wa ninu Eko nje ile wa lati dako ni ilu Eko mi ro pe tebi ton so pe won so pe awon fe gbe isu awon fe gba orisirisi nkan se ri bere lati iwo ni Ogun Ọsun Ọyọ Ondo ati Ekiti odo wa ati Ekiti naa bi a ri pe ile si wa lase kini lati fi da oko ṣugbọn ta ba wo iye awon eniyan ati iye ẹnu ti a fe ma fi ounje wọnyi gbọ a si ri pe a si nilo pe ki a maa ko ounje se ri o dabi ni pe ifọwọsowọpọ eto ọrọ aje paapaa julọ na lori ọrọ ounje a ni igba kan wọn sọ pe ounje awọn kankan kan wọn ni ọja ti o ba jẹ pe o ṣe nilanu pe ọrọ agbesunmọmi eleyi ti o n peleke si lojoojumọ a ri wi pe tẹ́ẹ̀tẹ́lẹ̀ kò yẹ kí ọ̀rọ̀ oúnjẹ kí ó di nǹkan mìíràn lórílẹ̀‐èdè yìí nítorí pé ọ̀nà tí wọ́n ṣe wọ̀nyí ni ó lè fa ni ó lè ṣokùnfà kí oúnjẹ àti ọrọ̀ ajé mìíràn kí ó máa lọ ní òrèkóòrè tí a bá wo dada tí ọ̀nà wa bá dáa tí ètò ọrọ̀ ajé máa gbé pẹ́ẹ́lí ẹ̀yẹ ká sọ tọrọ fúnra wa tí ọ̀nà wa tó bá ti dán mìnìyàn lọ ètò wa máa ètò ọrọ̀ ajé wa ó di lọ kó ṣe kí ni kó gbé pẹ́ẹ́lí ẹni tó fẹ́ lọ sí Abuja tó fẹ́ ti gbàlàbẹ̀ lọ sí Niger State láti lọ kó oúnjẹ wá tí ọ̀nà wa bá ń yọ̀ dáadáa tó jẹ́ pé ibi tí a ń fi wákàtí mẹ́wàá rìn tẹ́lẹ̀ ó dínkù sí wákàtí mẹ́ta a rí wípé ọkọ̀ ń dànù lọ́pọ̀ ìgbà ọ̀nà wa tí ò da ni ó ń fa tí àwọn ọkọ̀ fi ń dà sọnù àwọn ọkọ̀ tí wọ́n ń kó ẹ̀wọ̀ lọkọ̀ àkóyọyọ tí wọ́n fi ń kó ṣiríṣi kì í ṣọ̀rọ̀ ètò oúnjẹ nìkan o tí ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n ń kó epo rọ̀bì wá sí a ṣàṣepọ̀ rọ̀bì báyìí sí ní àwọn ìpínlẹ̀ kankan ní ọ̀dọ̀ wa níbí àwọn ibi tí wọ́n ṣe náà nípa náà ni wọ́n ti ń kó wá sí ọ̀dọ̀ wa ń bí àwọn ọ̀nà náà ni gbogbo wọn ń gbà a sì tí ì ní bàálù òfurufú tí ó máa kó epo láti ìpínlẹ̀ mìíràn wá sí ìpínlẹ̀ kan pé wọ́n fẹ́ máa fi já epo ọ̀nà ńlá ń lò nítorí náà ó ṣe pàtàkì kí ọ̀nà wa dáa tí ó sì so pọ̀ mọ́ ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè yìí ìyẹn ó jẹ́ ohun tó ṣe pàtàkì ó sì máa jẹ́ kí ọrọ̀ ajé wa kó ṣe kí ni kó gbé pẹ́ẹ́lí kì í ṣe tọrọ oúnjẹ nìkan ibù pàápàá gan lọ́rọ̀ ètò ààbò ti ona wa bada are tin dupe na won tin se awon ona to je pe won so mo ipinle kan lati ipinle keji sira won
1: o da alejo wa eja iya die bayi pe awon ise akase ti isejoba re Bola Tinubu to won se lokokan ejeji lare lati ri awon atunse si ile iwosan Labode won ko awon ibi kokan abibili ati bebe lo opopo na morose ati awon bebe ewo ninu awon ise akase won yi le mo wi pe yo se awon aralu lanfani julo
5: won fe menuba oro oju ona oko oju
1: oju oju ona oko oju orin na ati awon kan mi be
4: se ri ni nipa ti
1: e mo binu e mo gbagbe pe awon papako ori omi kokan na ti gba fowo si ijoba wi pe ka won ipinle ki won bere ise lori e ni pelu iranlowo ti ijoba papo yo si se so gbogbo awon ise akase won yi ewo le mo pe yo sanfani julo fa awon aralu
4: se ri ko se le to ni sanfani fa awon aralu ti a ba ti se daada mo so kini kan le kan mo ni o da be ni pe won ni awon yoruba lo ma npo won ni alagemo ti bimo ipon aimo njo lo ku so we se ri ani lati wa awon eniyan to je pe won ma so to ni di awon ise won yi o si akanse ise gbogbo te menu bayi ti o se pataki se o ro to ro ilera ni o se pataki ni oyinbo ni health
1: is wealth
4: ben
1: ilera loro
4: mi ya ilera loro a ni ka ma paro afi ti a ba fe tanra wa je se lori oro eto ilera ese kuku iyen ni primary health care e je ka gboriyin fun won won se takuntakun lori iyen sasa ni adugbo te de te ni ri awon ese kuku awon ile iwosan ese kuku won yi ti e ni ri won a sugbon kini kan ni mo fe ki a fi okan si daada ti mo de pe won ti sise ni ori e won ti so won pa sugbon mi o ti ri ki a o da be ni pe o ti enu gbe ko lori oro na eyi ni eto oko oju orin seri ohun to n dabe ni pe o fi n fa ti ona wa tete ma n bi n baje nigba mi atose pe boya fa awon ti a n gbese fun pe won fe ti ise yajuyajo ngba miran ni wipe traffic iyen oko ti o rin oju ona nigba miran ti won ba fe se oju ona e ri pe koripo to se oju ona won en tan oko gan ti be ti won tani je ko gbe awon oko ti be ti ni rin seri ti a ba ti fun awon oju ona wa gan ni isinmi bi so pe ki oto ki oko marin sugbon se ri awon heavy duty truck ayin awon oko akoloyo se ri weight won lori ona gba mi
1: o ni
4: agbara ti e ba se o ma nje ki ona wa ko ite baje fun apere ni popo na marose akure si ado yi bayi san so yi to ba ti di bi ango mejo ale si ango mokanla eyin sakiyesi kekan we yo oko akoloyo ti o loju ona wa yi to ba je pe won ba oko ti o n gba ibe ona won yen ma pe sugbon se lawon oko akoyoyo won yi won ri oju ona yen poju ti a ba ni oko oju rin pupo ninu awon eru ti awon oko akoyoyo won yi ko ni oko oju rin won yi ma ko iyan a tun fun awon oju ona wa ni isinmi die seri awon eru kan wa to je pe anomaly papa jiro ni south west n bi amo ipa loke to ba ti wo ipinle Ondo Ekiti a ni oke daada owo ma n fa ni igba kan ti a wa ni akungba ni ona iwaro a ri bi awon akokoro won se ma n da sonu ni awon ta ba ti n lo si ona iwaro won yen ati goke ati sokale
1: o ma da wa tabi lo si ikare
4: dabi lo si kare ngba yen eri osisi kan to sele nbe sugbon ti a ba ni oko oju rin o ma jo alternative fún àwọn ẹrù ńlá ńlá tí à ń kó láti ibì kan lọ sí kejì ó wà ara kan tó yẹ pé tẹ bá jẹrí and iye ọkọ̀ ojúrin tí à ń sọ wọ̀nyí ó sì wà manageable torí gbogbo àwọn àpárọ̀ pọ̀wọ́ epo wọn lóòótọ́ ní àsìkò bí bá ṣe ń sọ ibà ẹ̀sìn epo wọn gáàsì gan tiwọn ṣùgbọ́n ṣe rí àwọn tí a bá ní alternative form of transportation kì í ṣe pé ojú ọ̀nà nìkan ni àwọn ènìyàn máa ìlàlẹ̀ lórí láti ọ̀pẹ́ àwọn fẹ́ láti ibì kan lọ sí kejì àwọn ìlú tí a rí wọn bóyá pé wọ́n ń sọ mọ̀ orí báyìí sí pé wọ́n ń sọ àwọn nípa ìwọ ni national speed highway project lóríṣiríṣi plan revenue network to ma connect Lagos Abuja Kano ati Port Harcourt ibo won enikan kan kan ma mu lo e je ko won mu kini na lati Eko na kan gba ti Southwest koja si lo koja
0: ikan ti e wa ti o gba Kano lo Katsina wo Jibia wo Maradi ati bebe lo bayi
4: aha se ra won kan ni won ta ba le se kan ba le se o ma je ki irorun o de ba bi a se igbokogbodo oko ati igbokogbodo oro aje lorilede o toro to wa nbe ni nitori na ko si eleyi ti o se pataki iru seaport ti won so yi ati awon waterways wa won yi awon eru kan wa gege mo so lekan awon eru kan wa to je pe won wuwo daada ton ni to je pe ton ba ti ko won so ori awon oko oko won yi ngba miran o ma n se akuba fun awon elomiran to ti won loju ona daada nitori pe Olorun je ka rin fese si ṣùgbọ́n kì í ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà kì í ṣe ẹnì kan sọ lọ́jọ́ kan dẹ́rẹ́bà ni ẹ̀kọ́ nínú àwọn dẹ́rẹ́bà ọkọ̀ akóyọyọ wọ̀nyí wọ́n bí lè rí pé kí ló tó jẹ́ pé àwọn akọ̀kọ̀yọyọ wọ́n ìtẹ̀ máa ń dàsọ̀nù tó máa ń pa àwọn èèyàn ṣàwọn èèyàn léṣe ó wá nígbà mìíràn ó níṣẹ́ mọ̀ pé ẹlòmíì ti dúró níbi tó ti fẹ́ kó ẹrù ó ti pẹ́ ẹlòmíì oṣù kan oṣù méjì kò sí ilé ẹrù kó tó bá ti wá láǹfààní láti kó ẹrù yẹn wọ́n á wá kó joyè kéjì tó yẹ kí mọ́tò yẹn lè kó lọ máyẹn sọ náà ó popular báyìí lórí ẹ̀rọ ayélujára ó ní sọ ó ní ṣe dẹ̀ mọ̀ pé bírèkì wọn pé atẹ́gùn ni ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹgbà ọ̀nà wa kì í ṣọ̀nà tó yẹ pé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe smooth lọ ó ní bí kò sọ kó gòkè tán kò wá máa sọ̀kalẹ̀ lọ àwọn abẹ́rẹ́ lọ́ọ́ pé kí ní àwọn nǹkan tẹ̀rù pé ó lè àwọn ìjọba lè ṣe tó yẹ pé kinní wọ̀nyí máa dínkù ó ní tí wọ́n bá ṣe ọkọ̀ ojú rin irú àwọn ọkọ̀ omi bẹ̀rẹ̀ láti Èkó bá títí dé Òǹdó ṣe mọ̀ pé omi wọ̀nyí báyìí sí there is a waterway tó yẹ pé olùjára dáadáa ti apá ẹbí yóò in fact ó máa jẹ́ kí ó rọrùn fún ètò ọ̀rọ̀ ojú ọ̀nà àkùnmọ̀ ipa àwọn èèyàn kódà èèyàn gan tó bá fẹ́ gùn gan ó yẹ gẹ́gẹ́ bí èèyàn yẹ ká ní alternative tí a lè máa fi travel kì í ṣe pé gbogbo ìpàdé bá ti fẹ́ lọ láti ìdìkan lọ sí kejì mọ́tò náà láfẹ́ lọ mọ́tò náà láfẹ́ lọ ẹ jẹ́ ká wọkọ̀ ojú orin ẹ jẹ́ ká wọkọ̀ ojú omi.
0: ó dáa àlejò wa àlejò wa kó tó di pé a lọ sí ojú ọjà ní ṣókí nǹkan kan wà tí àwọn aráàlú tó máa ń kọminú lórí ní gbogbo gbà òun náà ni fífi iṣẹ́ àkànṣe lẹ̀ láìsí ńgbà tó bá ti dáàárín kan eléèbó pé ní abandoned project kí ni ipa tẹ lérò pé àwọn aráàlú lè kó lórí ìtẹ̀síwájú àwọn iṣẹ́ àkànṣe tí ó fi yọrí dáadáa.

0: bien dun
1: ayode
0: ile ise olopa orile ede lo fi kele o fi pe abani so nje kan John Govi lori esun pe o lowo lese ninu fifi ogun sinu ounje awon ti o n gbe ninu le leyin na ti o lo ji awon eru won to to million lona adojo naira nilu Abuja ati jade oni won tari sita lana ojo aje leyi ti agbenuso ile ise olopa orile ede yi to wa ni orita pe ile ise olopa orile ede yi nilu Abuja eni DCP Anthony Placid ti o buwolu afurasi ona fi kele ofin pe lati owo ajo olopa ile to wa leka ifimufinle le ti won si kugiri dahun si ipe pajawiri lori esun iwa odaran ati igbimopo lati iwa odaran fifo ile onile ati fifi ohun ti o le panilara fun nije pelu ibaje awon dukia kan pelu afowora leyi ti won kasi lorun gege bi olopa se so iwadi ti won se saju lo fi wi pe govion n le ni ti won ni o kose ounje sise ni ilu kotonu le ti o je to wa ni ile olominira benin gege bo se so won na si gba si ise n lodo awon to n gbele ohun leyin igba ti won ni o se be to lo le di akoko pelu awon meji kan tan ja be se kawo re peter ati moses ti awon mejeji lowo lowo tan si ti na papa bora nigba ti iwadi ti won se olofin pe afurasi ohun ni o ti se abojuto gbogbo ere ajo ati oro eso alabo ni agbegbe ohun ni ile ibi to n gbe naa ko to di wipe o wa labi ohun ni ojo ketalelogun osu kerin odun ti a wa yi le to si lo ounje ti o pese fun won lati je ninu ile naa lati so gbogbo awon ti o wa ninu ile ohun di akurete ti won o le takutu afurasi ohun ni won ni pelu ogbon ati ererọ ni o fi wo gbogbo igbese irin si ati gbogbo bi awon eso alabo ni agbegbe ohun bi won se nse ise won ko to di ojo ketalelogun osu kerin odun ta wa yi to fi se ise labi ohun olopa wa fi kun wi pe arakunrin na ni o je wi pe gbogbo awon ti o je ounje ohun ni lo so won da kurete ti won ti e le takutu won o le gbo won o le igbese ko to di wi pe o se be ni anfani ati wo ile won to si se ise to fe se ohun lekunrere pelu iwadi ti won se lo fi ohun pe afurasi na leni ti won ni ilu kotonu ohun lo ti gba idanileko lori ounje sise ni ile olominira benin ni won gba sise gege bi abanisi ounje ni agbegbe ohun leyin igba ti won si se be ti won ni o tun kan si awon meji peter ati moses eleyi ti won ran lowo lati wo iwa afowora naa ko to di pe awon ohun won juba ehoro ni tesiwaju ounje ti o se fun awon olugbe ile ohun ni won lo fi majele si o leyi ti o si mu ki gbogbo won o di akurete ti gbogbo won daku ran gbadan sisi lori eso alabo ti n be ninu ile naa e wo te ba fe kayoku iwe iroyin

se enu re atiku to soro yi o ni te ba wo agbe kale eyi ti ajo orilede agbaye ti won gbe kale ti won so pe nkan bi million awon omo orilede Nigeria to nlo si marun dini ogoji lo je pe o sese o ki won tu koju ebi opagba fowo meke laarin osu kefa si osu kejo odun yi nlo tin fi han pe looto ati lododo isijoba are Bola Ahmed Tinubu ti kuna ninu ojuse re fun awon omo orilede Nigeria ninu atijade yi to jade lati owo oluranlowo re lori oro to ni se pelu iroyin yen Prime Saibu oni se ri pelu bi gbogbo nkan se wa yi ki wa se pe boya n koju isoro oro aje to lagbara gan sugbon sa awon nkan to je pe o ni awon omo orilede Nigeria lara gan gidi nla wa n koju baye nitori pe ko so omo orilede Nigeria eyi ti o pariwo lowo ta wa yi oni se ti oro abo ni ka so ni abi ti ebi eyi to n pa awon omo orilede Nigeria oni gbogbo nkan lo le kokoko ni orilede yi iye owo ti awon eyan gba gan ko to won lati pe ki won fi ra nkan oni gbogbo eleyi patapata ni o sele latari gbogbo awon igbekale ati ilana yi ti are Bola Ahmed Tinubu to fi n se ijoba re oni lati gba ti are Bola Ahmed Tinubu to ti dede yo owo iranwo owo epo fawo lai se pe boya o ti e gbaradi lati pe ko fi nkan kan di fun awon omo orilede Nigeria ati gba igan ni gbogbo nkan ti bere si ni wo fun awon omo orilede yi ti are Bola Ahmed Tinubu ti o si ri nkan se si titi di asiko yi to si tun so pe oun yo tesiwaju ninu gbogbo awon ilana yi to te gunle ngba to n ba tun pada wole lelekeji oni ki awon omo orilede Nigeria ti won wa ma wo won ri pe lai se ani ani ijoba ti n be lode yi ko laanu awon eyan ti n se ijoba le lori e ko ja lo sinu iwe iroyin Punch ke lo ka lekunrere.

0: bi odun
1: Kayode
2: omo iya kan na ati awon marun miran ni ile ejo dajo iku fun olori bi won se se iku pa alufa kan ni ipinle Rivers ile ejo giga ti ipinle Rivers to fi kale si lu Barakot on lo se be da ejo iku fun Taye Kehinde kan ati awon marun miran bi pe ki won lo so won ki won lo so won ko titi temi o fi bo lara won lori bo se iku pa alufa kan Reverend Edwin Doku Buhari se ti won se ohun lo waye lodun 2013 ni ilu Abalama nijoba ibile Asare Toru ni ipinle ohun nigba to npe idajo re kale adajo ile ejo ohun ni idajo Buba di pire ni o ni ki awon meji lara awon to njejo ohun ko mo lo layo ati alaafia ni Emmanuel Israel ati Nephew Philemon lori esun wipe olugbejo kuna lati mu oro re ko yanju re lori esun 25 le ti won ko kan won lorun ni igbimopo ijinigbe isepupa ni ati ninu nkan ja ogun lakata won ile ejo ohun lo wa gbo ejo ti awon ti won da ejo iku fun na pelu awon kan leyi ti won se pon ti na papa bora ni ojo kefa osu keji la odun 2013 ni won tan Reverend Doku Buhari lo sinu egangi kan ni ilu Abalama nibi ti won ji gbe lo ti won si se be ti won di asomo loju leyin na ti won tun di owo re won ni iwa ti won wu yi ni lo sasokun fa iku Reverend Father wo leyin igba na ni won ju oku re sinu ebi kan sa nibi to won ni agbegbe ohun onidajo di pili eno se be to wa gbe idajo re kale lori gbogbo ejo ti olugbejo to pe le to ni ko si asadanu gbogbo eri to ko wa lori igbimopo ijinigbe isepupa ni ati ninikan jagun lakata won le to si je pe gbogbo re lo ko iwa odaran dane lori Precious Jack Opera Ansa Dick Osaki Fubara Prince Mikado Philip Tiena Beso George Celebri Fubara ati Alaboreya Fubara adajo ohun n lo se be ti o ni ki awon mejeje na ki won lo yegi fun won o titi ti emi yo fi bo lara won leyi ti o si ni ki Olorun ki o sanu emi won ile ejo ohun lo tun pa lase wipe gbogbo awon kan ja ogun ti won ri gba lowo won gege bi eri ma je ni so lasiko igba ti won se ejo won lowo eni ki won kole ile ise olopa orilede lowo o gege bi ro yin gbajo ni kete leyin igba ti won da ejo iku fun won tan eni awon ti won da ejo iku fun ati awon molebi won ti won si bu gberegede sekun ni ile ejo na e lo kayoko ninu iwe iroyin punch iwe iroyin daily post iwe iroyin vanguard atan iwe iroyin kan to jade loni.

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, tomba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. Emada amujina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri onu abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kikan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kakaki ore yin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se ko ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma re awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores ra ni gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist patient medicine dealers bakan na e ma re Perigi Atura ati Amores ra ni gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8 5 le kan si 070 88 77 8 5 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: atue lara o matuwe lara o Atura Herbal Mixture idanu ke tombolo tin pitu aimoye ise lago ara Atura ise re tun ti beraju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki ajelu belomi se njere si lodi ariya be ni o mo bere fun amala tabulala o si ni ye pajupo yen se ni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi nsere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture kike kan ilu ekan ni tori ko loti ninu rara awon eroja ton sha to to nje ta ba je wele wele fi sara lore lo sara jo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunu tutu bakan na lo nko pati ebo ona ta isan le gbaru fin lago ara on safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877 8855 Atura Herbal Mixture adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lo wọ yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura

0: 2663 abawon eyan so pe bawun se bebe ko boya awon eyan o de nilo help la aro yi lo repete ni call se wole o le se network eni kan wa nbe ka aro yi o hello e ka aro ma
1: e ka aro sa
0: e se oruko yin o
1: Kilo,
0: Taiwo Johnson. Lati bo.
1: Lati Akure.
0: Lati Akure ni pele awon jo. Awon to n gbo wa ni radio Adaba dan
1: pe. Ame Ekiti, Ame Ekiti ni mi.
0: O ibi si ti Ekiti.
1: Ama de Ekiti.
0: E se o ya pe number yin gba hun.
1: 091.
0: 091.
1: 65
2: Eyan kan lo tun pe

0: Ami ti Oluwa nile ati ekun re. Aye ati ohun gbogbo ti o tede sinu re. Nitori ti o fi idire sole sori okun. O gbe ka ori iso omi. Tani ogun ori oke Oluwa lo. Tani o duro ni bi mimo re. Eni to ni owo mimo ati aya funfun ti ko gbe okan re soke si asan ti ko si bure etan. Oni ori bukugba lowo Oluwa ati ododo lowo Olorun igbala. Eyi ni ranti sa feri re ti sa feri re Olorun celestial e gbe ori yin soke eyin enu ona ki ajumo gbe yin soke Olorun gba opo e wa Olorun baba omo mi mo ni ojo isegun to pari ninu osu karun ogun giga wa ko pari gbogbo abi ya ma fi tara sami I ajalu to n gba so Olorun eni Olorun ko gbese le ajalu to ma n gba so Olorun eni Olorun ko tile ku mo e mo koro wa ni agbara Olorun koro wa ni agbara ajagusegun odi orun koro wa ni agbara oni si ayo koro wa ni agbara okan wa ko bale anu ko fohun ogo wa ko so iranlowo ko dide ayo ko kuna wa onise ayo ko je irin ajo wa loruko Jesu ko ni mewu dani bo ni irin ajo wa loruko Jesu ko ni mu ewu dani bo pa ni ase a o ni sunkun nibi to si ku si ekun ajasun ajo sun ko ni je ipin wa ekun ajumo sun ori wa ko gbogbo awon to ma sasuko ro lati pani lekun lopin osu loruko Jesu Olorun fi ku tun won lasi
1: amen Jesus
0: loruko Jesu gbogbo eku taye fi ma ran ni lowo Olorun ko pa le re amen
1: Jesus
0: awon to ma fe kun opin osu ran ni lowo Olorun ko tile fun mo bi Oluwa ti nbe Oluwa ko tile fun mo loruko Jesu a o yin Olorun ogbon iseju Oluwa ya si mo loruko Jesu ogbon iseju Oluwa ya si mo gbogbo eyin te ririn ajo lowo lowo e o ni ku saju imole Olorun ko tan Jesu Oluwa wa amen amen
1: amen
0: loruko Jesu emi ati a o ni jebi
1: amen Jesus
0: oro iyere lori afefe gba emi enu omo yin emi lo Olorun ni gbogbo ojo mejo mejo lori ikani adaba 88.9 loruko Jesu leta yore Oluwa fi e lowo
1: amen
0: yin kere mo ni e lo gba oko yin loruko Jesu mo le lo gba leta yore Olorun osofa oya ma ba wa lo Jesu Oluwa wa amen amen
1: amen
0: loruko Jesu oro ti Oluwa mu wa to wa loni e gbo orin ti mo ko oni mo ti ri mo ti ri mo ti mo baye tin soro di so Olorun latara mi aye a ma soro di si omo ologo nitori ogo re ti o ba tete farahan aye a ma soro di si omo ologo awa omo ologo lalami meta yi o loruko Jesu nibi ti ogo abawaye re wa owo eni to di mu ati bi ta fi si oya pepe da pada
1: loruko Jesu amen amen loruko Jesu
0: iba dara je ki

0: ojo la tan loju ota re ojo anuro ni olori nibi ta ti go lana o ya lo gba ikunle won nibi ta ti gbagbe re lo gba ijobale won kilo so ni be sa
1: emi ki yo be ri bi kan
0: kilo wa nbo leru o tin jagun lati january so fe faye mo jagun ni iwo gangan ni ko wa olorun re o ni wa mi ni akoko ti mo wa ni to si re wa mi ni igba iwe re nigba ti ojo ibi re ko ti de ma wa olorun ninu isoro wa nijo to wo wa nigba ti ko wo o ni emi loba to da yin awon baba yin o ni emi ni alpha ati omega eni kini ati eni ikeyin ta leni to sora re dogun sinu aye re o ya baba gbese le lowo lo aye re ti to gba isimi mo wa nitori esin anu ojo ola opolopo laanu ti bo sonu ko ye kan gbo po ni oni mo ofa kan ni akogun laye re o ya pepe ran ni se lo ma oje ki lo so tori akoko
1: nitori wo wa pelu mi
0: oluwa lo ma wa pelu re ki lo so nibe
1: ogo re
0: ati opa re
1: ati opa re
0: agbara olorun o ya ko joba ninu aye re ene ko ti era mi se o ni opa re ati ogo re won tun mi ninu loruko jesu owo olorun dide fun olojo iro ki lo so sa
1: iwo tetabi lo nje sile.

0: jọ ni ni ayo atalafia iwo nikan ni lana iwo nikan ni leni iwo nikan ni titi aye ni pe kan wakati o to ge o enough is enough lo gori afefe eto ti e ma n gbo ni gbogbo ojo tuesday lori adaba 88.9 fm eto ti olorun gbe kale lati owo baba wa ninu oluwa global prophet dr gl owolabi jp gma baba enough is enough inu ile lo ti n gbọ wa ni ibiṣẹ lo ti n gbọ wa ni inu mọto lo ti n gbọ wa ni yálà kò jẹ́ náà ọjà lo ti n gbọ wa wákàtí o tó gẹ́ ológori afẹ́fẹ́ tó bá jẹ́ mìíràn ni màá tó rọra gbómìnmi sẹ́gbẹ̀ẹ́ rédíò torí tó bá tó àkókò gẹ́gẹ́ bí ìṣe àwọn bàbá wọn gbàdúrà sí omi wa fún tòní. Nọ́mbà tèmi náà sì yí padà títílẹ̀ Sunday ní orúkọ tèmi nọ́mbà mi ò yí padà 08233540479 bákan náà ni mo ń fi àkókò yìí kí bàbá káàbọ̀ sí yàrá ìgbóhùn sí afẹ́fẹ́ tó bá dẹ̀ ní àwọn tó bá fẹ́ pe àwọn bàbá fún ẹni life and direct ni bàbá wà ní yàrá ìgbóhùn sí afẹ́fẹ́ nọ́mbà tí ẹ sì lè pe àwọn bàbá sí nìyí 08033540479 tàbí 08051617912 life and direct ni bàbá ẹ má ti pè wọ́n báyìí tó bá di ẹ̀yìn ètò ni kí ẹ pe bàbá sí àwọn nọ́mbà tí mo dárúkọ ẹ káàbọ̀ sí yàrá ìgbóhùn sáfẹ́fẹ́ bàbá
1: olóòtú
0: ẹ kúṣẹ́ olúwa
1: àlàáfíà lẹ wà
0: ẹ ṣe bàbá
1: a kí o báwọn tẹ ń gbé wa ní ilé wípé kò dẹ̀ ní burú fún yín o kò ní bàjẹ́ fún yín láyé èrò tọ́lọ́run ní sí ọ èrò rere ni àmúṣá àti bọ́tọ́ rẹ̀ á dára gbogbo olólùfẹ́ wákàtí tó gẹ̀la kí lákòókò yìí pé ẹ̀kúlé lórúkọ jésù ò dára fún yín oníbiṣẹ́ tí ẹ wà ṣe jìnnì lẹ́wọ̀n máa ṣe ẹ gbogbo ẹyẹ òṣìṣẹ́ ìjọba ọkọ ọba àdá ọba kò ní ṣayé lẹ́sẹ̀ o ẹ̀kúlé good afternoon.
0: Ẹ ṣe bàbá kí a tó sọ bí kẹ tó sọ bí ọ̀rọ̀ ọlọ́run bí ó ṣe lọ fún tòní kẹ tó gbàdúrà fún gbogbo àwọn ọmọlé ẹ jẹ́ kí a lọ bí ká gbọ́ bí ó ṣe lọ nílé fún àwọn fọ́nrán wa bí àwọn prógrámù wa ó ṣe lọ fún tọ̀sẹ̀ yìí.
2: Yanni professional.
3: Wọ́n nílùú ọ̀rẹ́.
2: Ibi ẹ̀nọ́fíìsì ẹ̀nọ́ prayer kásánì náà wà.
3: Tó ń wáyé lọ́jọ́jọ́ tọ́sẹ̀.
2: Aago mẹ́sàn-án àárọ̀ ṣáago kan ọ̀sán ni.
3: 9 a.m. to 1 p.m.
2: Sọ́ọ́tọ́ ni bíbélì sọ wípé
3: àwọn èèyàn mi ń ṣègbè torí wọn ò ní ìmọ̀.
2: Ìmọ̀ náà rèé o.
3: Tani kò wá gbà yìí.
2: Kí àwọn ará bí má bàá fi ọ ṣe é tiẹ̀.
3: Jẹ́ ọkàn egun.
2: Kí lóògùn tó pa bùdó tì ọ́ tó lóò ní rọ́wọ́yọ̀ tó lóò ní tẹ́gbẹ́gbẹ́gbẹ́.
3: Ó ti tó gẹ́ o.
2: Ó ti tó ọlọ́kọ.
3: Kò sẹ́ni tó bèrè ohun tó ń tà.
2: Ó ti tó láyà lọ́dẹ̀.
3: Ṣùgbọ́n ò rí kankan mú bọ́bìnrin ṣe pọ̀ tó yìí.
2: Ẹ ṣe
3: o.
2: Pẹ́pẹ́
3: kánsẹ́lì.
2: Àtàlùfá
3: bishop labour
2: gbogbo ayé tí ó bá pàdé nínú àdúrà
3: prayer and counseling yìí o
2: torí rí wòlíì bá ti rí làwọn àlùfá àtàfàdúrà jagun
3: tí ó máa kó iná àdúrà bò
2: tí wọn ò mọ jóná ráúráú
3: ibi ìpàdé àdúrà ni
2: perfection land
3: aláṣepé
2: tó wà ní
3: in between
2: federal ministry of works and nnpc depot
3: ọrẹ ondo road
2: ọrẹ
3: come and let the altar speak to your life
2: and your life will never remain the same
3: Jesus is lord.
2: Pé kò ságbára bíi ti gbà ní mọ́.
3: Ó lè tún ìdè já ìdè sọ ní di òmìnira.
2: Inú ìgbèkùn àwọn ìka ènìyàn.
3: Àjẹgun jẹran arógbogbo gbọ́jẹ́ kò gbẹ ní ṣàwádà.
2: Ayàyàyà
3: ọjà gírígírí máa bọ̀ ní.
2: CAC professional
3: aláṣepé.
2: Ó wà ní nọmba 11
3: Surulérèsí.
2: Opposite Green Park Hotel.
3: Ìdánrẹ́ Road.
2: Àkúrẹ́.
3: Ibi tọ́lọ́run alàyè ti lo ìránṣẹ́ Ọlọ́run.
2: Tó rí ìran tí ò ṣe bá ibà
3: yìí. Ń gbọ̀n wọn lọ́run kètèkètè.
2: Prophet GL
3: Owolabi.
2: Kò lé àkókò tá a wà yìí.
3: Wẹ́nẹ̀sì Ọlá yìí.
2: Ní àdúrà ẹnọ́fíìsì náà.
3: Ó tó gẹ́ o.
2: Ibi tí oníbísí ti ń di ẹni ọmọ.
3: Tí àìsàn ti ń yọ́gìrì bí ò rí fojú kọ.
2: Àyàfi tó bá wá nìkan ló kù.
3: Fáìdé.
2: Ó kẹ́yìn.
3: Ó ṣọ́ọ̀ṣì.
2: Ní ṣọ́ọ̀rù.
3: Fáyánáì.
2: Tí gbogbo ogun tó bọ̀rù wọlé.
3: Tó mọ bọ̀rù dẹ̀dẹ̀ jáde.
2: Aago mẹ́wàá.
3: Ṣálẹ́ ni.
2: Sí àárọ̀ kùtù ọjọ́ kejì.
3: Ó yá ní CAC professional.
2: Nọmba 11
3: Surulere street.
2: Opposite Green Park.
3: Òkè Àró.
2: Ìdánrẹ́ Road.
3: Àkúrẹ́.
2: Ẹ pé bàbá wòlíì.
3: Tí ẹ lówó labí sórí.
2: 080-51-61-79-12.
3: Jésù
2: lolúwa.
0: Ẹ ṣeun amójú ẹ̀rọ mi lẹ́ẹ̀kan sí 08033540479 tàbí 08051617912 ni nọ́mbà tí ẹ lè pe bàbá sí lẹ́yìn ètò. Bàbá a fẹ́ kí ẹ gbàdúrà fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà pátápátá kó tó di pẹ́ sọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún tòní.
1: Bàbá lórúkọ Jésù.
0: Amen.
1: Mo rán àṣẹ ọ̀rọ̀ Olódùmarè jáde sínú ayé gbogbo àwọn tó ń gbóhùn mi lónìí. Bí mo ṣe máa wúrin mi ní àṣà mi ni pé àṣẹ òní ọwọ́ àṣẹ òní ẹsẹ̀. aselu oluwa oro lorun ko ruwe sam 29 wi pe oluwa fage keda le ba loni ya to ba ri be bu pa ni ase loni gbogbo ogun to la koja to ni aye rara ile gbe won mi
0: amen
1: lo se ma ri
0: an
1: lo sinu ro yo lo ba wa soro
0: be
1: kari alu re gba oro lo je ko ni tumo laye wa oro lo je ko di nu odidi nu aye wa oro lo je ko bu wa aye oro lo je so lo je ko mu jọba lorun gbe le sinu aye wa yesu oluwa wa hallelujah ajo gba te ngo ba le kan si loni Oluwa ni kin ba yi soro gbogbo eyan omo Nigeria patapata loro ta pe ni omiran omiran hallelujah
4: hallelujah
1: opolopo igba miran opo miran ni giant the giant hallelujah so mo omiran yi o je o to ni agba opolopo nu aye awe eniyan omiran omiran meta lo wa omiran to ba le ile omiran to ba ni aye omiran ti o je omiran isedale ilu yin hallelujah somebody
4: hallelujah
1: ta ba gbo loni ma so pe kini wo lowo la bi wi loni be ni sa mo fe ko mo wi pe a mo fe so ohun to an pe ni omiran fun wa omiran marun mo fe so nipa irinu bibeli a ohun ti mo fe so loni ohun to a ma gbadu asi titi to ba fi fi laye sile ni to ba ti segun omiran gbo ile yin omo re a tu gbe hallelujah
4: hallelujah
1: omo re ba ti gbe wala nla ni to do ta ba so re pe omiran sa omiran je o to je pe o ni agbara ti eniyan to ba rise logun o la agbara pupo pupo we e je ka se bayi omiran akoko ti a fe wo na awon omiran marun awon na pere ne flame giant hallelujah somebody awon ne flame giant won yi you see wa ne ma gbagbe pe bibelu pe ogun be ni orun eri awon ogun satani ogbogun dide ni orun lohun nipa to gbogun won ko ni ore ofe lati se ogun yen oluwa ran gele bakeli o wa le won si aye to ba ni kikuku be ni be e je ka wo ko ti revelation yen ti wi ori kejila ese ikeje lo si ikewa to ba je bi te mo lo fe kiti be ni yen kikuku be ni be ogun yen bo se be ni orun ni yen to bere iwe fihan ori kejila ese keje si kewa yes mo boyin wa
5: ogun si nbe ni orun
1: ogun si be ni orun
5: mikeli ati awon angeli re ba dragon ni na jagun
1: mikeli ati awon dragon re ba awon dragon na jagun
5: dragon si jagun ati awon angeli re
1: dragon jagun ati won ati awon angeli re ni orun lo eni ta pe dragon yen ni akoko aye lucifer iloruko re ti a mo si eri ta mo si irawururo to yibo pe ni monster sugbon to orun olorun da o gbe igba aya re o gbe duru si o fi won eso mere mere o fi so o fi se won eso nipa to de ko ta go ba wo pe je ko ri olorun nipa ko gugu joko sibe torupo ti ri eku lojojimo rupa mo te kun ni nipa to gbo ogidide eri sa ta ba dangeli ti be ni orun sona merin apa meta ti wa leyin re o ko eyo kan soso o ti ko ti ri quarter already but angeli to tele gogogo to je o gba keji re makeli iyen o disagree pelu e olorun wa lo makeli yen lati tari re bo si aye nigba na gogogo won do firi won ba bo si aye gogogo agbologo ogorogo iru olo ti awon angeli bo si wo si aye niyan we won to wa si aye nibe ni olorun ti lede yen nigba ta ba n lo si amari yen nibi ti awon village premier yen wa ni now to fallen ages wo ye to wa won wa di aye won wa di omiran won se du omiran baye o to icha koko to be si se ni pe won wa ri awon omoge wa to re wa nigba na won be si ba won lopo won se ba won lopo be na be si ni bi orisirisi won be si ba won lokike alagbara aye won se bi si le yoruba won bi si loyibo awon ti loyibo ni ti won hallelujah somebody
4: hallelujah
1: nitori na awon fallen ages wo ye eri e ba mi ka bere na ogun si be ni orun ati dragon na ko si le segun
5: ogun si be li orun michael ata awon angeli re ba dragon na jagun dragon si jagun ati awon angeli re won ko si le segun
1: be
5: ni a ko si ri ipo won mo ni orun
1: be ni ipo won ba ni orun hallelujah somebody
4: hallelujah
1: eyan omo olorun igba ta ri ko omo olorun yen olorun wa so bu michael pe ko bawi o wa lo lu aba o be wo si so very wo satani ire to ba re la to agbede bejorun to re si aye eri igba ta be si niri to be se ise buruku o wa taka wi pe when to ba je pe didun inu olorun ni lati pe ka awon eniyan ma se ohun o eri o wa ti dabo wu jije tori ohun ni oga tele eri oga eniyan ni tele o wa so fọlorun pe wa make sure pe awon eniyan won yi won dele ile to do fe ko je un je kon de be nipa si se bawo o be se baye je eri ah oluka bi bele mi evangelist blessing ka won lo ba bi wo awon le flame won yi ninu iwe Genesis ori kefa ese kerin kilo ti wi
4: awon mi ran wa ni aye ni odo won ni
1: awon mi ran bo sa aye lojo won ni
4: atileye yi pelu nigbati awon omo olorun wole to awon omo obirin eni olorun
1: nigbati awon mi dawon yi o wa wole to awon omo olorun lo
4: ti won si bi omo fun won
1: won be si ni bi omo
4: awon na ni o di akoni
1: awon lo di akoni
4: ti o wa nigba ni
1: koso to je ba ko ti o to je fa koso to nja opele before that time sugar gete tawo mi ran ide then bible wa je ko yo pe won be si ni bi awon ma koni alagbara awon lowo le wa n gbote wa gbogun te gboro yan god bless you hallelujah somebody
5: hallelujah
1: biputi puti se daniel o lo ba do oran eri won be si ni bi orisirisi to ba se gbo mi ran ile re opolopo awon mi ran won yi leni tori pe e ma gbagbe o se mo porun mo ti wa gbogbo awon to wa ni orun yen gbogbo na kan little to prophetic gift yes o se se kemere ri oko iran si o se ka je ri oko so pa awon de re logo ki lo fi ri tori pe mi to fi bi won yen to ti je foreigners yes won yen latorun le mi yen ti wa tori pe ki se se tolorun ran won do pada wa se won pada sise lodi nitori pe awon mi ran won ti be se bawo eyan wa lopo ibayan to be se bawo eyan wa lopo yi won be se bi orisirisi won bi laburudu won bi gbogbo e tori pe the extraordinary spiritual power to no eyo mo lorun ibi to ko run ti wa yele leyo to ba wa ni oko run loni to mura daada si adua o e ma je toyin agbara eku na fi do opolopo won awon ti won pada ku ninu won awon mo miran ni won pe won ki sa won miran direct don't make a mistake and for this daro re ba tutu ni seju kan won tun pada bo niyan nitori pe igba ta ma ku won ku ni aye ta ma pa won patapata tin ba le fi ose yi pari re pa to continue lose to mo igba to ma ku won ku nu aye patapata alara won olorun lo Joshua la won lati pa lara won lara won olorun Moses won lati pa lara won lara won olorun fun are pa awon kan lara won ta ba ti lo nisin e mo to ju omiran e mo po koja be ninu awon omiran mana ro won yi e yo ko lo popular to po ju ninu won ti gbogbo wa mo nitori pa segun latowo David on na the brigadier general Goyalati hallelujah somebody
5: alakore
1: brigadier general Goyalati sa ki so lode to pe ku o ki so lode to parking o esa out there pain or that paniyan ni hallelujah somebody so that's why calling brigadier general to gbe ti so pe gratitude subu o se kede kan to gbo ta pa so olorun ni to ba pade loju orabo pade loju aje sa to ba ni oko to lo fun David wa gbe ya kaka to a fi pe Jesus wa kokon pore ye o hallelujah somebody
5: hallelujah
1: so wa ti lose control pe yes omo na ma ni o to na e ma fi wa so ise re ni oyi oluwa wi pe e o ma gbadua si titi e fi fi laye sile ni tori pe e gbudo se gugu alati ile e gbudo se gugu alati ijo e gbudo se gugu alati adugbo o gbudo se gugu alati agbo ile re e wa wo asise kan ta mo kristiani ma se loni orun nipa ti kan ba se laarin oko ati yawo ta bo se laarin wa ati ore re ta bo se lara arakunra ta ku re instead go so pe jesu ri o jesu gbo abi ko fi jesu eleri elomi anu esudale ile wa to ma se kan ba ke esudale ile ko be lowo ohun esu lo ma pe o ma so pe jesu dale for this o de ti pe elemo lorun o wa claim emi joseph ti wi pe enike to ba to anu jesu o ti de lati fun on case wa jo ti koja lo case o da tutun se o da tutun lo pe esudale immediately you call them they will rose again what you did that's another battle for you for the next 10 20 years because jeje lo duro to lo pe ma so fun pe ko si be o ana mo do mela o no mela katakata la mo pe la katakata o oba ijani lorugo jesu bala ogu aye o ni bori re
4: amen
1: yes set ba me kan won be se ba won mo eyan wa lo
4: won si bi omo fun o
1: won bi omo fun won
4: awon na ni o di akoni
1: awon omo to bi lo di akoni
4: o wa ni iba na
1: o wa ni iba na
4: awon okunrin olokiki
1: awon okunrin olokiki
4: olorun si ri pe
1: olorun wi pe
4: iwa buburu eniyan ti pupo ni aye
1: bi aye la la nko gbogbo be bi fa bi oro yan gbogbo everything awon lodo okoloki leni bo se wa bi ti bi lo mo o wa ni di abe tori pe gbogbo aye lo saku o wa ni russia be o wa ni asia be o wa ni america be o wa ni london be ko si o di bi to ba ti pe jesus to se guru mo le won yi bi be ko sa eh e wa ri pe opolopo awon orisa le miran wa pe christian wa na eh egbon e gba to ku de ko egbon e gba abayo wo mo ku ro mo bi abe egbon o woko woko ku ro ko fe abe egbon o wa se wa se ku ro se fe e kede ko wa le baba yin lo ton eh wo ni ti ri be yen eh wa bi to ba lo to ko sori e bo je egbin eyo kon lo pa si to o to ti continue ni yen aya bi to lorun ba gba e loruko jesu ogun ti a o mo ti a ki wo bo ta ba nle awon omiran ile ta ba nle loruko jesu oluwa segun lo fun wa yes eka eka bele shuwa yes
4: won si bi omo fun o awon na ni o di akoni ti o wa ni ba na awon ko ni olokiki olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo ni aye ati pe gbogbo ero oko re kiki bi ni lojojumo inu oluwa si baje nitori ti o da eniyan si aye
1: o da eniyan si aye
4: o si dun de oko re
1: o dun de oko that is Genesis chapter number 6 from verse 6 ni yen inu olorun baje o de dun de oko ah adenu ki ma da awon eniyan si aye olorun e ma ka ba mo lori elede e ma ka ba mo lori aja ejo to ru pe nkan buruku yen olorun ma ka ba mo lori e ori awe eniyan lo ti ka ba mo toru pe iru okan wa ibini ni ojojumo wa ma awe eniyan bele ba ma dara fun wa de ma wono wa ma re kan obo jo to ma subu wa ma awe eniyan bele arewa wa ni laye awo kan ti ni era ro ko fe wa ma awe dada bele ba okunrin kunrin to je po ni sero wo to ni ko le to wa ni laye ma mejo pe ko yawo du lodo e iwo hallelujah somebody
4: hallelujah
1: wo ko lo da wo ko lo gbogun omiran enu e ni hallelujah somebody
4: hallelujah
1: ogun omiran gbogbo to ba da mi meta se ati fire meta orun dudu awon orun bo bi wo
4: amen amen amen lord ko jesus fire
1: o ti so na popular goyala popular giant keji which is goyalat ele ta le nuwe chronicle ori ta le nuwe samuel 17 a le ri yan samuel 17 eni nipa goyalati eni ti o popular gidi lopolopo loruko jesus gbala ada fun wa yes sir yes ebeka
4: awon philistine si gba ogun ojo si oju ija
1: wo yen aloka ta ba de ile toru pe is a story that we know then I'm going now to abirimi ko ba mi go giant with 24 fingers a giant with 24 fingers e ma gbagbo giant ma la be so ni pare ati ko ba meji o ati ko ba meji goliat is a popular one ati mo kutupa ati mo se lele so ron seli oloje ki beru jo pupo lori yan mo so we are talking about giant with 24 fingers bible ni so ni pa giant with 24 fingers only ka wo mefa notun only ka mefa losi only ka ese mefa only ka ese mefa notun only mefa losi e ri e te ka wo sunu samuel 21 verse 20 Second Samuel chapter number 21 verse 20. Yes.
5: Ija kan si tun wa ni Gati.
1: Ija kan si wa ni Gati.
5: Okunrin kan si wa ti ogun pupo.
1: Okunrin kan si wa ogun pupo.
5: O si ni ika mefa
1: ni awon. O ma so nipa ni to ogun pupo. A so nipa to ogun jopo na. A so nipa ta ani ta le ru opin re. Ija yen le de bi pe yes.
5: Ati omo ese mefa ni ese
1: kan. O ni ka wa mefa mefa ni ese re ati awo.
5: Apapo re si je 24.
1: Apapo re je 24.
5: A si bi ohun na ni omiran.
1: Gira guru gara. Esa wa ya danu ni sa. Mo gba ladua o. O ni pade ruko be loju ala.
4: Amen.
1: Eni ba pade ruko be loju ala ti o ba ri Jesu gidi sa wole. Hallelujah sorry.
4: Hallelujah.
1: Ki se Jesu lere fe o. Ki se awon Jesu ti am bread o. Mo so ni pa Jesu gidi. Hallelujah somebody.
4: Hallelujah.
1: Ije ri be ki so ni gbagbogbe fe. Lo le face ru condition be. Yes. Yes e ti ka ton. Yes. E ba mi wo First Chronicle chapter 20 verse 6. E no ni ke ka be. First Chronicle 20 verse 6.
5: Okunrin kan si tun wa ni Gati.
1: Okunrin kan si wa ni Gati.
5: Nibi ti okunrin gigun kan gbe wa.
1: Okunrin gigun kan wa nbe.
5: Ati ika ati omo ese eni ti o je merin
1: this is different bible second Samuel and first chronicle he speak about the giant of 24 fingers ati ika ware ati kese re o je merin ni ogun yes
5: mefa ni owo kan
1: mefa ni owo kokon
5: ati mefa ni ese kokon
1: ati mefa ni ese kokon
5: a si bi pelu fun omiran
1: a bi gaga bi omiran e ma gbagbe o nipa awon le flame won ti mo ni o ba awon omo eniyan lopo ti won be si ni bi omiran se omo ti ekun ba bi ekun ni ojo e o ni ri kinu ko lo bi aja hallelujah somebody
4: hallelujah
1: for this awon eyan won ton ti ba ga won se ga to yen e ri won be si ni bi giant ni e ni ede yoruba wa ni bi awon to ba gbo yoruba dada lo le gbo we ti mo fe pa yi ikata egun won na fi n bi rara Hallelujah, somebody. Iketa igun ona fi nbi rara. Iyan ni pe iketa omiran ha te yo ba so da gaju ba be lo o. Hallelujah, somebody. Eri o wa nbe omiran won yi Olorun lo mo fun awon omo Olorun ni agbara lati bi won wo eri loruko Jesu a dara fun wa o.
6: E
1: mo ti lo soro omiran kerin baye. E te ba gbo nipa ogun o baba sani. Hey! Bibe ni ti na jo ko ye wa o ni agbara pupo pupo e o ni o se se o ko je bi lati dan duro loni tori pe akoko wa ti sare na popopo ogu oba basani e bibe ni so pupo akini bibe ni ti wi o ni fi fere o le ni 4 meter ati giga re o le ni 9 meter o tun wa ninu iwe Deuteronomy ori keta ese kokola kilu to ti so Deuteronomy 3:11 yes
4: Ogu oba basani
1: Ogu oba basani
4: ni kan soso ni o sa
1: o ni kan so loku to sa
4: ku ninu awon omiran yoku
1: ninu awon omiran yoku
4: kiyesi
1: kiyesi
4: ibusun re je
1: ibusun ni kan soso o je ibusun irin
4: ko ha wa ni raba
1: o wa ni raba titi
4: ni awon omo amo
1: yes
4: igbawon mesan
1: igbawon mesan
4: igun re
1: 9 feet 9 meter yes
4: igbawon merin si ni igun re
1: 3 feet with 1 meter then e wa gun ni 9 meter it means 3 feet make 1 meter times 9 esa to ba bo oguju petesa laja meta mo gbo yin o
4: igbawo merin si ni ibu re
1: that is 3 feet times times 3 make 1 meter times 4 meter to ba bo ba esa esa trailer we la re ni mo gbo yin o
4: ni igbawo okunrin
1: igbawo okunrin hallelujah somebody bible so ni bible so re ko se ani be ni gbogbo aye eri omiran la ni o ni agbara pupo pupo kini bible wa so nipa isegun re iwe psalm 136 verse 20 you and get to buy na emergency sabamika psalm 126 verse 20 yes
4: ati ogu
1: ati ogu
4: o baba sani nitori ti anu re duro la
1: ni isegun re tori pe anu e duro titi lai lai a ko lu akobu si oro re o ba dojo be do loni a o ma tesi waju nipa ati sise lori merin o awon ni giant karun ati gbogbo irin ajo won ninu aye eyo mo olorun awon won won ku sugba emi won oku emi oloko orun awon won ku emi won oku awon lo da mu aye ti enikan ba lo bu adi sori ogun abo bu adi sori esu to poruko re si igboya ko lo ba lagbaja oni esu ki jade o wa ni awon ma je dodon ni o pe ko se fenu e to pa se bo se se to ba ni jesu aye ma dojo kan don't play o se se ko mu eniyan o nitori pe awon spirit won yen won oku nipa ara sugbon won rin kakiri aye loruko Jesu ogbo aye oni mu o
6: to
1: to gbo mi lori lodun ominira aye re dara
6: ona
1: re dayo iyanu sele
6: gbo
1: mi re soke loruko Jesu
6: ya
1: mi na se mi mo
6: ona
1: se le mo ko ya se mi mo o wa gba re ko lo mi na fo gore
6: ina
1: sa ju olu oju awon ata re run ata ile ata odi ata omi ran oluwa jo won ro da Jesu oluwa wa
6: ami ami loruko Jesu
1: ya ka mi se wa emo mi na ke si da si ori o ba fe pe number mi tabo ni ibere to fe bere 0033544479 0051617912 o gbogbo ta ba de wi to ba ye yin e pada lo sori adabete.fm play store e o pada tu gbo e o de gbo yo da fun yin o
6: amen
7: yes
8: Lọre bi en office no pe yan kan sari na wa
9: so waye lojojo Thursday
8: ago mesa ro sago kan so ni
9: 9 am to 1 pm
10: papa mi mo ti gajo
8: Sọ tọ ni bíbélì sọ wípé
9: àwọn èèyàn mi ń ṣègbè torí wọn ò ní ìmọ̀.
8: Ìmọ̀ náà rèé o.
9: Tani kò wá gbà yìí.
8: Kí àwọn ará bí má bàá fi ọ ṣe é tiẹ̀.
9: Jẹ́ ọkàn egun.
8: Kí lóògùn tó pa bùdó tì ọ́ tọ́ lóò ní rọ́wọ́yọ̀ tọ́ lóò ní tẹ́gbẹ́gbẹ́gbẹ́.
9: Ó ti tó gẹ́ o.
8: Ó ti tó lọ́kọ.
9: Kò sẹ́ni tó bèrè ohun tó ń tà.
8: Ó ti tó láyà lọ́dẹ̀.
9: Ṣùgbọ́n ò rí kankan mú bọ́bìnrin ṣe pọ̀ tó yìí.
8: Ẹ ṣe
9: o. Ẹgbẹ́
8: kánsẹ́lì.
9: Kò tún
8: gbàdúrà
9: gbà
8: yìí.
9: Lọrí
8: ẹkúnkún
9: Àlùfá
8: ni Bishop Labour.
9: Gbogbo ayé tí ó bá pàdé nínú àdúrà.
8: Prayer and counseling yóò.
9: Torí
8: rí wòlíì bá ti rí làwọn àlùfá àtà fàdúrà jagun.
9: Tí ó máa kó iná àdúrà mọ́.
8: Tí wọ́n máa jóná ráúráú.
9: Ibi ìpàdé àdúrà ni.
8: Perfection Land
9: Aláṣepé.
8: Tó wà ní.
9: In between
8: Federal Ministry of Works and NNPC Depot.
9: Ọ̀rẹ́ Ondo Road.
8: Ọ̀rẹ́
9: and let the altar speak to your life.
8: And your life will never remain the same.
9: Jesus is Lord.

0: pumping it up on Adaba FM.
1: My father.
2: Eddie A-B-A.
3: Tell any bullet or Jometai. Oh, Bella Bini, is your Sara and now money. Probaji, Ubara, Maromi, Sara, your mafa, Miso, Lati Barai, DDS, no Maromego, they be paid your labor and monk and let. Is a law, my uncle, I just a mate, he might come go, Boda, Ronsu, Dede, or Emoti, be a jubi and ju, or run up by your day. I own to wash me. I go, he, she lose in the lobe. She woke when you papa broke you, Goni, oh, Bulu, what they. Tun fi wi atebo so mara aye lore lori eyikeyi isoro tun jo mo edalenu iwo na gbianju ko si baboke ogun loni e ma pe 0706460649 0706460649 baboke ogun agbalagba ode tun fi wi atebo sewosan
4: mu ki gbogbo eti tun gbo mi ni dide akoko yi agbalagba onisegun kan be nbi pelu mi baba oke ogun loruko won seri baba yi ti ba ti ri won ton ba ti wa bayi ati mo pe ohun ti yo se gbogbo omo Nigeria lanfani ni won ma mu wa ohun ti o se pataki o ma n je ohun to je nipa ago ara eniyan lo ma n gba ni nimoran le lori baba e ba wa ki gbogbo omo Nigeria
5: o se atokun mo ki okunrin mo ki obirin mo ki omode mo ki agbalagba emi te on kiyin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin baba lowo lawa alaafia na laafi lole aye olorun ma je ka laafia ara wo di fi afia o a gbadan ma wo alaafia ara wa niran a gbadan moju tu ara wa kan na ma se wa leni ti o ma wa nu na ti o ma gboro ta emi baba oke ogun mo wa number 4 dudu yami lane opposite oyemekun grammar school ni lu akura baya wa wa fe mbere one lowo mi abo ni imoran kan to fe bi mi abo fe bere lori one abayo pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19
4: eshon baba amo ipe ohun teyin ma n gba ni nimoran le lori ni ile ise yin isoro nipa iso ara ni bawo le njo se le mo pe ohun ti ni isoro ninu iso ara re
5: o se atokun bi ise ara ba ti ni isoro gbogbo onu ara na lo ti ni isoro yen apere wo ni wo wa nri ninu ara ti e nwo to n gba mi ninu ile elomin ni to ba ti sun to ba ti je bayi laaro yo ma ri pe gbogbo onu ara lo bere si ma ro hun ni elomi o le bere ko mu nkan nile elomi o le nero pe elomi to ba fe joko bayi ati dide nile re isoro ni afi ko se wa omo ko ti o fa dide tabi ko se ma fowo mu ogiri ko to le dide nile elomi o le rin ibuso kan si ibuso keji afi ko joko ko simi ko le to ma rin lo si waju elomi ere orun sun arara bẹ́ẹ̀ lómi bá ti ẹ̀gbìnyànjú tó sun oorun wákàtí kan àbórun wákàtí méjì tó bá jí láàárọ̀ báyìí àti dìde nílẹ̀ rẹ̀ ìṣòro ní ẹ̀ ni ó jẹ́ bí 20 ìṣẹ́jú 30 ìṣẹ́jú kò ní lè dìde nílẹ̀ yóò dàbí èpò ṣe wàhálà lójú oorun ni tàbí ẹnìkan ti ẹ̀ náà ní pọ̀pá lójú oorun tó bá tún gbìyànjú tó dìde lẹ̀ báyìí tó bá fẹsẹ̀ lélẹ̀ báyìí yóò rí pé ń ṣẹlẹsẹ̀ kàn gógógógó bí ẹni tó fi ẹsẹ̀ lé ẹ̀gún tàbí egbò wà nínú àtẹlẹsẹ̀ rẹ̀ irú eléyìí ọ̀dà lèmi fi máa sọ pé ẹyin májì adákẹ́ tí wọn náà bá ti ń rírú àpẹẹrẹ báyìí gbìyànjú kọ wá yọjú sẹ́mi bàbá òkè ogun fún ìmọ̀ràn àti ọ̀nà àbáyọ mo ti kọ́ àwọn egbòogi tó wúlò fún ọkùnrin àti fún obìnrin mo ti kọ́ wá láti ìlú ṣẹ́yọ̀rọ̀ nínú iléeṣẹ́ bàbá òkè ogun ní nọmba 4 dúdú yẹmi lane opposite oyemekun grammar school nílùú àkúrẹ́ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi rèé 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 ìka yìí ti ṣe àkóbá fún ẹlòmíì tó jẹ́ pé apá kan ẹlòmíì ẹsẹ̀ kan ẹlòmíì kò tiẹ̀ lè dágbé ẹlòmíì ò lè dárìn àfikọ́sẹ̀ máa fi ọ̀pá sì kẹta ẹsẹ̀ tàbí tó bá fẹ́ jáde kọ́mọ́sẹ̀ máa fà á jáde ẹlòmíì àti sọ̀rọ̀ rẹ̀ ìṣòro ni agba kara elomi o ti e sise mo rara elomi o ti e ma ri pe gbogbo nu ara ohun ti e ku ni tai tai elomi o ma ri pe nbe wo ohun se nkuriri be le so elomi o ma kuriri be le elomi o ma ri patele se ohun be si ma ke ohun gogogogo be elomi ba sun bayi kile o to mo elomi le se eyo bi e merin bi e mefa iru eleyi ma sakoba fun isin ara ni mo fi so pe kagmi eju kadide nle ka wa janfani ewe ategbo eyi ta gu eyi ta lo eyi ta sala tegun eyi ta salorun ta ti ko wa lati ilu sayoro to wulo fokunrin to wulo fobirin ka wa janfani re nle se baba oko ogun ni number 4 dudu yemi lem opposite oyemekun grammar school nilu akura ero bani soro mi re o sabu o 64 60 64 19 oh samu oh 64 60 64 19 elomi ti e ti gbianju latun o ti gbianju sosin be ba ti e bi elomi pe bawo lo tin se ko ti e le ri alaye kankan se npe ba dele elomi bayi e ri pe abohun na se isegun bile ni a pe mo ti loyi mo ti lohun mo fe ka ja dupe lodo olohun mo ti ri egbogi mo wa kuro mo ti mu wa si ilu akura to je pe a ri anfani re je nindu akura ati agbegbe re ngba teyan ba ti gbianju so to gbianju so sin awon agbalagba ni beru ba koke to ba kan ile oni bi kan gbe si ngba ti won na ba le gbianju to ba le yoju si mi ti olohun ba ni wa ni o le janfani egbogi mo kuro yi o ri pe logo olohun o ni wa ba kan na mo gbogbo eyi to ti gbianju si wa to ti gbianju sa wo yen o ri pe lagbara olohun wa ni o dupe fa olohun ni o dupe ta lo mi esoju lase o ngba to ba dodo wa agbiyanju a se be lohun fun baba je pe nkan kan wa nbe ni lagbara to lohun o si ri pe olohun oba yo gbadu ati ene ni le se baba oke ogun ni number 4 dudu yemi len opposite oyemekun grammar school ni lu akura ero ba ni soro mi re o sabu o 64 60 64 19 o sabu o 64 60 64 19
4: Eshun baba mo fe bere bere kan lowo yin se onje ti anje lasiko yi tabi wahala wa lo papoju to sakoba fun agu ara wa tori awon baba wa won ma dagba won ma dogbo won si ma ta kebe kebe kini o fa
5: o se atokun ibere to bere yi ibere to dani eje ka wa na sakese awon kan ta anje lasiko yi ata won nkan ta mu ba won nkan yi se da to ti won du to be na lo nsa ko ba fun agwara wa elomi ise ejoko lo nse be elomi ise duro lo nse be elomi wahala losan wahala loru ni be elomi ba wa wonu le yo ma ri pe gbogbo bara adi lo be si ma ro hun koni le soju se re to ya ko se ninu le mo tabi ko ke ma go pe gbogbo ara ni won bala mi ba lo le gbonse bayi bi ogbon seju ogun seju koni le ri gbonse se ta ba tun mi ejo sese gbonse yen bayi ko le bi te wura bayi ni o ma se ese a wa won baba wa elomi isi agbe lo nse be elomi isi ode ni elomi o se wahala lataro titi di ale won tun fi ese rin loko won fe rin terin pada wale be ni won si tun ma ta kebe kebe kebe ogbon ewe ategbo yi na ni won da elomi ofa ara ni ti e yo kan ma ri pe gbogbo onu ara bere si ma ta ohun ni elomi to ba ni eleyi ni yo hun lenu leni elomi ani eleyi lo tun yo hun lenu lola elomi o ti e le so bi tin se ohun ina mo fi ni eje ka wa janfani ewe ategbo ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi len opposite oyemekun grammar school ni ilu akura baya wa fe bere one abo ni mara kan to fe bi mi sa pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 elomi ati e ma so pe ohun o ni nigbagbo ninu ewe ategbo mo nbe ko ibayawo ti bayi to je ododo pade ni ngba ti won na ba yoju sodo mi ko wa ja anfani egbogi mo wa kuro o mo ri pe bi ewe ati egbo ti wa laye atijo be na lo wa lasiko yi loto ewe ati egbo ona won ti jin ko si ntosi mo sugba wa ode ko si bi ta le lagbode ko si bi ta le wa egbode la ri ewe tutu a si ri egbo tutu to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin nipa ti wale ba wa si odo mi ka wa ja anfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun akunrin to wulo fun obirin mo ko wa lati ilu seyin oro eyin na mo pe mo ma so pe ode ni mi ode ni baba mi awon ode si ni a le ririn ogoji iseju a le rin ogota iseju a le rin lataro titi dale ta ti ni ni isoro kankan ninu si ara wa be la ni ni isoro kankan ninu egugun ara wa se bi anfani ewe ategbo yi na la wa na eje nitori e mo fini kayin ni wa je anfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun wa lati ilu seyin oro papa egbogi mo wa kuro mo ti ko wa wa tolorun ba ni ko gbeju to le yoju si mi gbogbo to ti nagbara to ti nagboro to ti ro bi baya o le kuro ninu soro yi fakan bale lagbara olorun ti wa na ba wa o je anfani egbogi mo wa kuro to si mo pe gbogbo to ro bi ko le latun se yan o dupe lodo olorun ma bo wa ni le se baba oke ogun number 4 tudu yami lane opposite oyemekun grammar school nilu akura nbe lawa a ni fara nira wa baya fe bere one tabo ni mara kan to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro mi yi o 7 64 60 64 19 o 7 64 60 64 19 be la lo mi yo ma ri pe baya bo hun ba tin si eyo inira lo hun fin si eyo alomi amata alomi amaro lagboro olohun won na wa ninu awon ti o ma gbegbo pe number 4 tudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni lu akure to ba fe bere one tabo ni mara to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro ni yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 alaafia ara wa oni di fi afia origba
3: ore a o ma ti eri eni gboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju corona bayoje ayo ohun ti e wa su mi agbo ni ise lo se je lobe ti wo ko ni pa baba oke ogun ni ogbulugbo ode to fi wi ategun so mo ara aye lore lori eyi ke yi isoro to yo mo eda lenu ibo na gbiyanju ko si baba oke ogun loni e ma pe 0706460 6419 0706460 6419 baba oke ogun agbalagba ode to fi wi ategun se wo san

0: omo yo gbo Yoruba o gbo Yoruba lati so sugbon Yoruba o ye to kini din ni pe ko si gbogbo te ba de wo gbogbo awon nkan ton te awon ton te orisirisi poster banners won ki ma nko Yoruba won fe mo pe won fe ko fe ko edo ko ko edo it can be won le pe ni edo won le pe ni edo ko si kan ti won o le pe nigba to fa mi si tori na mo nfa se ko yi ro gbogbo awon ti won ba je osise ti won wa ninu theater industry abi music gbogbo bi kibi to ba ya ti jo mo Yoruba asuna to se fe ma ri jeri mu ko tun agbo to ebe ona to n gba lati rowo lo ko Yoruba dada a je ki se ti tun yato ni university Adekunle Ajase lakungba se ra won to mo Yoruba te ise o ki duro lodo won page kan ti won ba ba ete ni English ti won ba te ni bi 1000 ti Yoruba to ba ti je Yoruba ni o ma je 5000 kini din ni pe won ri pe Yoruba yen o tun mowo wa awon eyan to ti wa nko nsin awa ta je oluko ta ma nko awon mo secondary school kokon awon nigba te eyan nse PhD lowo to wa sodo mi lati wa gba idanileko elo le ro ko ma ko sapo wa ngba to ba nbo tori ne kilo de tan blue awon bi ti owo wa o po lorisirisi sugbon awon eyan wa ti sina bibeli de so o lawon eniyan mi nse pe tori pe won o mona a de nso fun yin wipe eni to ba mona oni ke je ko juwe ona fun yin eyan la de ko mo ka to mona eni ba ti koko mo ona ko to mo eyan ona ma mu je a sina ngba te je pe ko re ni juwe ona fun o kan fun ara yin mu gbo kiri ni
1: ejo e tu to oro ye so
0: eyan la mo ka to mo na that is be o gbodo koko mo eyan eyan yen lo ma juwe ona fun e one eni to koko ti mo ona to wa juwe fun e o ti ni experience o ti mo gbogbo bi angles gbogbo ona yen bo se ri so eyan la ko mo ka to mo na eni ba ti lohun ma koko mo na ko won to mo eyan ona ma mu je olohun ni je ko na mu wa je
1: amen
0: se mo tun mo pe ko na mu yan je amen wa gba nkan ti won ba wa ti won ba ti riri mo ona ti mu eniyan je niyan
1: okay
0: so
1: ka to lo si awon ka to lo si ohun ti ani fun tojo otoni awon kan won pe mi won bere awon bere kan lowo mi
0: sorry oro ekan yen nipa omo ti mo lo nse bana yen
1: okay
0: ngba to wa theater ati broadcasting lo wa fun se won ko mo so fun pe training lo lowo nsin
1: bene
0: se ni mo ngba ti mo kokko wo mo wa ri pe ah ise po fun oni ti bi o mo wa ni kini won pe ni a e e I o o u mo koko ko niyan kini dodo kini dore awon owo la nfa mi si lori mo wa ko ni gbogbo o wa mi ori inu e dun bi mo se nko yen se wa ri ise to ti ni sori computer tele to fe ba won kan se ni adugo edo ni kare ADO loko ngba to wa debe o wa lo tun kini yen se o wa fi ami sori e o yan idi iyen o di dipo e o di e o yan idi o dipo o odi o o wa ni do edo tawon eyan ba de ma ro pe edo loko o ni ngba to wa print kini yen to wa fun won o ni won wa fun ni extra 10,000 naira wi pe ah bawo lo nse tun fi ami si awon eyan ki se pe won ni gba ise yen wa gba gbogbo awon oloselu wa elomi ma ko afeko adagun odo o ni fami si ton ba ti gbe adagun odo yen awon to wa lebi yin lo mo si adagun odo to ba de lu bomi won le lo pe ni adagun odo to ba ko ojo won le lo pe won re ni to nje ojo Mr. Ojo okay wa ko Mr. Ojo o yo idi e won le so pe ojo ojo is a common name wo iru oruko ti to mogun ti mo ma nso elomi ani to mogun se ko correct ngba ta ba fa mi si
1: elomi ga ni to mogun
0: elomi ani to mogun elomi ani to mogun elomi ani to mogun to ba wo oko wa ri pe oko wa oko eleyi ti won lo ti won fi n ja ogun oko moto gbogbo kini won ye e ma je ka so Yoruba danu eni to ba jade university to gba PhD to gba gbogbo e ton wa ni ko kowe ko ko enikan mo ri odidi egbe commissioner kan nibi ti won ti n se pade pelu awon iya loja o fe pe 18 ko mo 18 yen pe lete iya yen ni keko da fo ke usa ja tin iya ye oye o eyin wo o sese wa wo omo to wa ni eyin e pe kon so yi tin yen ni ede
2: yoruba
0: meji ti logun
2: elomi ani okan ati ejo afo gbagba se
0: so mo be wa e ma je ka so to ba je pe omo ilu bomi ni ati is pardonable but omo yoruba ko ye ko ri be so ibi ta wa nlo leni o ni kini benefit ti ata gonfara lo abi ye o da topic ye o da
2: o da
0: e se awon eyan lo ati gbogbo benefit to ye ko je anfade ara lo ati sodanu nitori owo theater is meant lati inform kini kan to nlo ni boro te fe ka won eyan mo kara ilu mo den kini iroyin to ti koja awon isele wo lo ti sele koja ta won ma yo mo ba le kelomi ba iko soro nipa Abiola gbogbo story 83 nipa o wet en kokon before oro Abiola issue ko se opolopo mo ise theater ni lati fi ma won eyan awon odudu wa ti ojojo lo se omo Ekiti ni awon eyan se nbere fun won se nlo sori e sugbon gbogbo won yen ko ko awon eyan mo in to ma fun won lowo ni kia kia ni won wa kari ihowo ka se aya sile won lo wo ni cinema to won ma fe nu ko enu so benefit to ye kara ilu ri ninu theater o tin lo awon eyan tin so dan so e je ka pada si to ba ro pe theater e ko sare mu owo fun eleni o le di nkan to ma je karon omo loja ko lo rori oka wo nina iwa awon record yen se nta ti sun ni ade se ngba yen ki se pe tori tun e sun ni fe fi powo lo se tori compose orin yen o ko pe kini message e wo itan ketekete baba kan laye ati ton obirin ton lo bere baba kan laye ati jo ogbon loruko e olowo ko si bi mo ti e bi ni sa obi
2: to kan
0: pa awon yo se bere fun titi deni by the time these people were composing these songs oh, she because I want to gain money. So, tori ne, e je ka se nkan sile. Awon kan se pe mi Olofin, mo ti record cinema Olofin. To ti pe. Igba ijoba before the regime of Governor Olusegun Mimiko ni mo ti record e. Awon edore kan ri ton pe mi lati America. They sent money. Pe kin se clip yen ranse tori mi o pe jade ninu film. Awon kan pe mi nile Oluji pe kin wa show e fun won nigba odun kan. Mo de won de won fun mi ni 700,000 awon fun awon lo pate lo organize won ni club kan nbo ni le Oluji ibi club house ye wa lowo osi ba ibe lati lo show e 700,000 se mo tin ba lo si film tin ba pa 7 million show mo ye ti mo ti na iyen mi o na nkan kan mo ko rora won ti gba gbogbo nkan ta ma fi show e fun ara won ti gba si be if you know your way to ba si se to ni mi ni awon yo ma ko je wa de rita
1: e se gan ni sa e wo e je asare tele ise technology city mo nbo wa gbogbo ara mo fi nbo se ngeti e
3: an geti e
4: Hey, ma ku orire ti technology siri to de yi o
5: nibi to kun fofo fo lowo gbogbo to ni se pelu sola
6: light ti mama wa le o gbogbo wa lo ti
5: abile muna lo ke won muna lo so lati wa lowo poku
7: a de dupe lowo awon akode eda to gbele gos wole yi wa
5: asiri oye ti so la n ba jade lati fati wa tu si wa lowo
7: ni technology suri ti rale ko palace ara kale
5: gbogbo wo bamba bamba ti won fi n seru bayin te fi ro pe yin o to lo
7: ay agbagbe
5: e ma bo tara ni technology suri
7: eye gini asateyin contractors pelu individual
5: e wa ma ko leyo leyo double double dosi dosi plenty plenty
7: lawon original durable and affordable solar components and material
5: bi solar battery,
7: solar panel,
5: solar freezer,
7: solar cable,
5: solar fan ati solar freezer na yo.
7: Titi dori hot plate ati controller.
5: Ati gbogbo nkan ta ba fe lo ni solar.
7: Bo se installation tabi repair tabi rebuild tabi recomputer tabi upgrading.
5: Kiye ti n lo tele wa dotun pada.
7: E ma bo ni shop 217.
5: Iralepo Palace Arakale Akure.
7: Telephone 070-3065-6274.
5: Bonus ati promo den lo lowo bayi o ni technology city.
7: Let's go.
5: Yeah.
1: Eyin te ba fe kan si wa ni ile ise technology city. Awa ni shop 2 and 7 ni ifegbegbe iraliku palace ibikibi te ba tin bo eni solar te nlo tele ti o da mo ni te fe ka ba yin tu se elomi time arai ta lati ba solar e je ni tabi to ba ti so solar je ni le a ma yen ni kinikini gbogbo gbogbo e ko wa si le ise technology e je ka wa ba yin fi professional hand ka wa ba yin fi handwe o n to solar ni solar ko ti de ma dun ni gbogbo gbogbo ile ise technology ni ke kan si e le kan si wa ni shop 217 ni ifegbegbe iralepo palace gongongon tabi ke ma pe sori 090-32-37-3011 090-32-37-3011 tabi 070-30-65-62-74 070-30-65-62-74 esa eni kon won pe mi won bere bere ko lo mi omo yen ni ohun ni ebo ati ma ko o theater ko ko itan epo nebo ati ko itan dada bo sugbon o mo bo se le si so dowo kini
0: se kin sare da down ibere yen
1: okay
0: sori teyan ba mo to di story to da
1: okay
0: se ra won to di story tori mi ohun ton yo awon to di story story ti bo ni bayi to wa dele a ju 50 lo
1: okay
0: awon ti mi o ti ko awon ti mo ti ko won to 10 to ti wa ni okay se ma wa fi ye le ma ni pe mo fe wa ra story ti e be ti ma be ni to ba ti ni ebun lati ko itan to je ri pe itan yen da ku na gbera iwo nu ise yen to ba ti be theater yen to lo gbe bayi le kan won le ni pe ko so itan yen to ba ti so tan won lo lo o de le mo itan ma njora so better iwo na ko wo nu ise yen
1: okay
0: o da gbo n ta ewa o fe ma ta ewa kiri abo fe ma ta akara to ba de ti fe ta akara yen o le ma ta ewa na pelu e mejeji to n sise po ni
1: okay sir fun enike ni to ba ni ife tori akoko wa
0: eh ko wa ba mi
1: eh
0: o de pe number mi
1: e ba fo ni ero ba
0: so bo ti mo soro e ni kare yen confidence loruko e sorry se n pe evidence ni mo pe oruko e confidence ni ni kare
1: nigba
0: ti mo n soro ni pa asa number ti e le pe mi si ohun ni 0803 4747 428
1: 0803 4747 428 ewo ibi la o tun gbe danu duro lojo toni lori eto yin eto wa ise owo olubumi titi dojo mejo te tun gbo tutu lenu mi oruko temi oyipo pada bobola gbenga master one of entertainment lo no dabo o dijo mejo eya dabayida gbe mi ile yo
3: Live it. My father.
8: ADABA.
9: Baba kere wa de bale kasagwa lori itoju ilera ati aile se dede olomokunrin nikan soso chai idunu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ludada baba boda o le tate kan le du be lo simi jekuje debi po ti wa so idakure te lodo lolufe re baba kere wa ni o foro re lo lori aile se dede tin bo ofira idakole arara ti eko sun lo opa eyin dudun ara titara gbigbona inu kiku inu kekun aya tin lu pipipi ma le gba pa ma le gbese owa tese to kuriri ni waju tani baba kere wa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi tin kan lu go si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o futu fe teni ki se ti baba kere wa wa pe mi debe
10: bazo olorun ma jaro gun aiso
11: Moki olile moki alejo ani faisan logba oruko ti emi ni baba ngana ti gbogbo aye ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikude kude to wa le ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
12: nile ise wa to wa ni ifelodu street off continental street nilu akure
11: phone number mi 08164122777
13: kila mo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso o ni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan mo okunrin re ko le ma gbera dada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e se ara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti ti ri pada si boda asuke suke iwaju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso egun je egun o sajo osa ogun temi o ba mo emi o ni so nipa e egbogi ti emi gbe kakiri ngo ti mo jogun lo ba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe ya o meji meta merin won si ma capable lati ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni adota odun ni eni ogota odun ni eni tori pe e sara re ogbe ra dada agbore o le kan bi agbo abi e sara ti re kere ju ojo ori re lo ada fo re o le gbe ra dada ma fi degula
8: baba kere wa
12: kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifelodu Street off Continental Street Akure
13: Ibenuwa ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo e ti e ba wa si odo wa o ni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyi reni ni gbogbo igba ori keri ka ran ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fi bi so fi re si ko po to ba bi dagula o le pe mi sori ero bani soro mi 08164122777 boya won se eyo e marun e mefa ile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi to ba ye se eyo ti e a ma yun e boya ara ta e ni abi ara nja eje ni abi nu re kun ni gbogbo igba orukun ro e ni ori kerike ara nro e ni abi atirin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni ipenija ninu isu ara ni iye olomokunrin ni pe ko ji lowuro ki kan omokunrin re ko duro dede to ba ti ri pe kan omokunrin yo do dede a je pe aiso kan wa to nfa a pe nija ninu isu ara ni se mo pe ogoko wa nu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni ipenija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to mi ngba wole omi o ni le gba be wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu isu ara omo olomokunrin isu ara ko wa to sise pato ti isu ara yi to ba ti ni ipenija o ni olomokunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aiso ti a pe ni arun jedi jedi won fe se gati e nkan ma jade ni bi gati e won ma fo ti sinu iru nkan bayi yo da kon si mi
8: baba ngana baba kerewa
12: kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifelodu Street off Continental Street Akure
13: ibe ni mo wa gbogbo nkan ki kan ti o ba nse wo olomokunrin ninu agbo ara ninu isan ara olomokunrin nikan ni mo npe o
8: phone number mi 08164122777
13: agbo marugbo takebe ohun ni agbo ti emi gbe kakiri ti olomokunrin to ma le dangaja to ma le se daada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun daada bo se sun tele gbogbo nkan bayi ko da elomi to ba logun lowo asise ti ogun ba tan a tu para si bo se nse ni iru nkan bayi ko da ale lati se ayewo ka le mo iru ogun to ma ba lara mu ti irin ajo ose kan ti o fi ni di odun kan mo e lowo ti o ba wa si odo wa ti a ba bere lowo awon to ni le a mo pe nkan bayi lo se o ka to mo ogun ta ma fun o awa ki n se yi a ki n se ohun itoju olomokunrin nikan ni ti e ba ri olomobirin ni odo mi boye o wa nitori oko re
12: kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifelodu Street off Continental Street Akure
8: baba ngana baba kerewa phone number mi 08164122777 08164122777
14: Live is good on Adaba FM.

0: Ekude de asiko ye nebe kibeti afefe ikoni yi fe de mo kinyi kabo. Sori eto yi akanshe ni ele yi ti ijo kerubwa ti serafu. Iyanu luwa akan koko ki ti wanshe o nebo we. Mama ti olorun lo lati tuide jaide tamwe yange li sakbara olorun lati nui ipe yon. Mama senior mother prophetess. Folashade Olayinka mama okan koko ki awon ni a ngba lalejo lori eto yi Olorun o si lo mama fun wa pupo Matthew Adekunle Oladeji loruko mi o ti gbogbo eyan pe ni ododo oda eje ma ki mama kaabo sori eto yi mama o gbadua fun wa Olorun o si se yanunu aye wa mama mo kiyin kaabo sori eto yi
1: adupe gan ese gan ni
0: ese
1: mo adura yan gba
0: amen mummy he ba ngbadua fun gbogbo awon to lori ofe atanfani ati ma gbo wa
1: Oruko Jesu.
0: Amen.
1: Oruko Jesu.
0: Amen.
1: Oruko Eje Jesu.
0: Amen.
1: Baba wa gbe yin ga tori pe yin ni Olorun Oluwagba ope wa.
0: Amen.
1: Oluwagba yin wa.
0: Amen.
1: Baba oya e di wa mo.
0: Amen.
1: Baba oya e so kale.
0: Amen.
1: E ba wa soro na.
0: Amen.
1: Tori pe e so wi pe yin ni oro. To ba ti ri be loni oya e so kale wa.
0: Amen.
1: Eti ti o gbo enu ti o so oya ya si mi mo.
0: Amen.
1: Fanu gba wa.
0: Amen.
1: Jesu. Oluwa wa.
0: Amen. Ah, mami lai ni fia koko sofo. Eja koko seba yi no ijo keruba ti serafu okan koko ki. Olorun nlo yin awon eyan je sa gbara Olorun pupo. Ah, fun fani awon to je pe awon na fe jola jadun Jesu. Eja koko juwe bi ti ijo Olorun wa ka to wonu oro Olorun lo.
1: Ah, oda. Ijo wa na ti e fi be jina. Te ba ti lo si onawule. Egbe ilesa garage egba wole lona wule yen ile epo kososo to wa nbe o ti di optimum nsin te ba ti rin si waju die junction to next si junction ko wa legbe kise on but ele to next si e ti di somebody wa nbe bele ma gba wole e ma bere iyanu oluwa oko kokoki nibe alafia ni fo wa
0: amen oda e ya lori keji ka gbo nkan kan ta ba ti pada de a lo gboro olorun
2: tani mo le fi owe
3: tani mo le fi owe baba
4: ọkan náà lánàá lónìí àti lọ́jọ́ gbogbo òun ló ń pe gbogbo ènìyàn sínú ìjọ Cribbim and Seraphim ìyanu olúwa ọ̀kan kókó kì nínú àwọn ìsìn àti pàdé àdúrà wọ̀nyí ọjọ́ Sunday school máa ń bẹ̀rẹ̀ laago mẹ́sàn-án àárọ̀ sí mẹ́wàá àárọ̀ nígbà tí ìsìn gangan máa ń bẹ̀rẹ̀ laago mẹ́wàá àárọ̀ sáago kan ọ̀sán ọjọ́ Tuesday ni ẹ̀kọ́ bíbélì laago mẹ́rin sí mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ Wednesday ni pàdé àdúrà lágbára tá a pè ní Shilo máa ń wáyé laago mẹ́sàn-án àárọ̀ sí mọ́kànlá àárọ̀ ọjọ́ Thursday ni àkókò ìgbaniníyànjú counseling laago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ sí mẹ́fà Fairole bakana isoji alagbara ma nwaye lojo Wednesday si Friday to kenyo osu ojo Wednesday ati Thursday agume Fairole si mejo aleni o nigba ti tojo Friday ma nje show alagbara lati agume wa le si meta oru ijo kerubu ati serafu iyadu oluwa okan koko ki wa ni number 23 Fakunda Street off Awule Road Akure mama senior mother prophetess Folashade Olayinka ni Olorun gbe kale gege bi oludasile ati alakoso ijo yi ti Olorun si nlo number Jineke Mark Mama C 08035289344 El Rijanoba Betin Darapo Luruko Jesus
0: To hasikoto eja farabale lati gboro Olorun latenu mama senior mother prophetess Folashade Olayinka mama okan kokoki Olorun o lu oro yi fun wa pupo eja farabale lati gbo
1: eja gbadura oruko Jesu
0: amen
1: baba sokale wa o Olorun oro je wa agbara re
0: amen
1: Awo ma yin yo.
0: Ami.
1: Awo ma gbe yin ga.
0: Ami.
1: Jesu, oluwa wa.
0: Ami.
1: Loni, gege bi mo tun tin so. Bi mo tin so niyan wi pe o si wa sumo. Ka kan ma ran ra wa leti ni. Tori pe gbogbo nti bibeli so. Gbogbo e lo tin wa si muse. Ta wa na ba ri. A ri pe gbogbo nkan ti bibeli so lo tin wa si muse. Loruko Jesu, ibi to wa ninu e ko ni ba wa.
0: Ami.
1: Ayo to wa ninu e yo je ti wa.
0: Ami.
1: Loni ohun ta kan fe gbe yewo leni, o na ni ologbon obirin. Bibeli so kini kan, o ni ologbon obirin, o ni a ma ko ile ara re. Joba mi wo iwe owe 14:1. Ki lo so nibe
5: olukuluku ologbon obirin nko ile re sugbon asiwere afi owara re fa lule
1: ah kabiyesi olodumare won ni olukuluku ologbon obirin lo nko ile ara re sugbon asiwere obirin afi owara re fa lule bo ni ologbon obirin se nko ile ara re opolopo obirin miran eni to boju to le ara e to boju toko to boju tomo to wo igbesi aye awon me bi pe ki lo le gbeyin awon mo won yi to n ba ti boju to won o daju daju o ti se ipese to lasile fun ara re o n fun ara re ti boju to irin ajo aye ara re lati ibere tori pe kini omo lo ngbe yen ni to ba ti toju omo e wa ba lojo waju to ba ti toju idile e wa ba lojo waju to ba de toju e wa tun ba lojo waju e wa wo opolopo obirin miran ohun to ye ko face oni face e ohun to ye ko doju ko ko ni doju ko eh se ni bi to te ti robirin miran to ma ji ninu le o ma ro aso mo gba aya to ti ma tojo lo ele to ye ko boju to o ma pati ti oni boju to se iwo to ba ni ru orin ajo yen se ti fowo fa le ara e ja bo bayi eh loruko jesu olorun ni se wa lasiwere
5: amen
1: opolopo obirin gege bi ohun ti bibeli so nibe yen wi pe asiwere ma fi owo ara re fa ile ara re lule yes elomiran wa to je po n lo nto aye awon me sita ogun awon me ohun lo ngbele aye lawo ti tori pe omo ti se dada ohun lo kokko ma gbegele lori to ma lo so fun ya bayi lomo mi se omo mi lo se ele ti ba fi fowo bo ti ba ma fadura ko ma fi jagun fa awon omo na yo ti tu awon omo yen jade won ti momo mi ni school won ti se pe wo lo wa fe se so n fowo ara e dale ara e ru ni abo n fowo ara e to den iwo obirin iwo to gbo tenu oko ori ko ti mule ara e bayi o ti fowo ara e daru loruko jesu o ni se lasan e je ko lukuluku ko mo n to n se loruko jesu a ni se lasan o e je sare ba mi wo iwe owo yen 31 iwe owo 31:10
5: tani yo ri obirin oni wa rere
1: yes
5: nitori ti iye re koja yin
1: ehn ba mi tesi waju de si
5: okan oko re gbekele lai beru be ni won ki yo se alaini ere ise
1: yes obirin to ba wu wa rere oko oko gan ma bale ko si ohun ti oko yen ta fe se to ma fe da beru si nigba sugbon nigba to je bi pe obirin oni wa rere ohun pelu oko gan won ti fojo fowo sowo po lati yes iru awon okunrin atobirin be won de tete ma moke won te ma se rere sugbon to ba ti wo bi pe eh ko si kankan e je ma se baba awon omo mi ni kini kan ko nikan ma da se enu e se mi to ba dojo ale nko loruko jesu o ni se lasan ohun ti mo kan sa fun wa leni iwo obirin oniwa rere tubo mura si iwo obirin oniwa rere iwo to mule ara e to nto to dale ara eru tubo mura si iwo to si wa asiwere obirin tubo mura si o foko sile okun pancake o ba ti e lo ki lo fe ka awon omo yen so nigba to ba dagba nigba tan ba dagba oju wo lo fe ko fi wo loruko jesu a o ni se lasan o ko ni kaluku ki

0: adeni sasedanu gbogbo awo obirin patapata mo gbadura fu wa wi pe ajere omo wa wo iwa to ngba mi lawa lawa iwa sa gbe omi sile nibi to wa yen tori pe gbogbo eni to ba ti gbogun ti emi ati iwo o ma fori ara edini so gbe omi sile mo fe ko ka sam yi si sam ti mo de fe ko ka si yi sam ologbon ni o lo ka sam 19 awon orun soro ogun olorun ofurufu fi si owo re han ojo de ojo n fohun ati orun de orun fi mo han ko si on ko tabi ede kan nibi ti a ko gba iro won lo ka si olorun de ma gba iro re so ti inu e ko so edun okan re si olorun gbogbo to ba de fe so wa ri pe adura re ma gba loruko jesu a o ni se lasan jesu a de di wa mo olorun alaye ko ni fi wa sile jesu oluwa wa bakan na mo de tu dupe lowo awon to ran program yin lowo olorun a de ran yin lowo ti yin o ni soro se o iwo to ba de tu fe ran program yin lowo number tan ba ti pe jade yen o na ni irin ajo yi ti o ma ba lo number yen open ni o ma gbe Fola Sadeli dia olayin ka jade adura wa gba ade ni saseti jesu oluwa wa amen
1: adupe olorun tun ti lo mama fun wa o mama wole senior mother prophetess olayinka afolasade mama okan kokoke adupe lowo olorun fun oro ti ati gbo loni oda mummy ko to ti pe a yonda yin lori eto fun toni ma fe ke so ni pato awon eto isin tawon yo lanfani lati darapo mo ni soki ninu ijo cns okan kokoke
0: e se adura yin agba
1: amen
0: bi eto isin wa se lo ni ni ojo sunday ago mesan si ago mewa iyen ni sunday school a wa bere service ni ago mewa gerege a de n pari e ni ago kan 10:00 to 1:00 la n pari e loruko jesu yo dara fun wa bible study lojo tuesday a bere ni ago merin sago mefa beni silo lojo wednesday a bere lago mesan sago mokanla onikaluku ati lole to ba sa ti nbo iwo gbe omi dani ko de mu gbagbo e lowo loruko jesu yo dara fun wa bakan na ni counseling iyen ni ojo thursday ago merin si ago mefa loruko jesu a dara fun wa bo se ri niyan de a de man se program kan ni ipari osu wednesday to last losu revival ni ti se soji be na ni thursday isoji friday isoji virgin la vi se telebet bi igboro ti se ri la se ni ka ma se fi meta ta se isoji ago mefa si ago meje abo ati pari sago mejo ati lo le wa loruko jesu yo dara fun wa oju adua o de ni ti wa so to ba tun dojo saturday fun awon to ni lati ri olorun ori olorun ni ma so pe ari mi pido so pe mi to ready lati wa ri olorun tabi fun counseling o le wa ni ojo saturday ago mejo sago mewa laaro loruko jesu yo dara fun wa bo ti ri niyan sa
1: to oda mami e ja se bayi number yi o ni e lanfani ati ma pe mama si o leyin eto yi 08035289344 eje ntumule kan si 08035289344 08035289344 number mama niye o da kile tun fe ba gbo eyan so ko to di pe ma yonda yin mummy
0: ko si nkan ti mo fe so na bi ko si pe ka sa ma dupe ko ni kaluku de lo fokan re to olorun lakoko ta wa yi en ti o ba ti lo olorun o fi ajera ni o yes ko tete sumo olorun ko de di olorun to nsin mu loruko jesu ani subu
1: amen
0: ada ni subu ara ni subu emi
1: amen
0: eto yi o nfe iranlowo gbogbo eyin ayanfe olorun loruko jesu ina mi yin o ni ku lojiji
1: amen
0: olorun a de ba mi ma bukun yin
1: amen
0: ejo number ti won pe jade yen na ni e ba mi ma se si olorun a de ran yin lowo o na ni o pe e kan yo zero waju e kuro lasan ni loruko jesu olorun a de da si oro ti yin na be se ma ma da si oro alaye yi te fe kina program yi o ku ina mi yin o de ni ku o
1: eyin
0: na o ni sa se ti gbogbo wa pata la jere omo a de jere sise wa Jesu oluwa wa
1: amen oda mummy ni ki gbogbo wa ka gbe omi dani da ma pe won mama o si ma gbadura fun wa si omi wa oda number awon re le kan si 08035289344 08035289344

0: Awolu solu dero pese.
1: Ha, fun mi lomi jenda aya. Naturopath kemi lump sum to ti dori afefe. Bere di oyen sadaba. Petit debe.
2: Awolu.
1: Hey, that you are.
3: Odun ti kalele yo, lump sum abawa lategun. Edo ti tani lolobo nipa lera onipo ojipo. Kala bi o le bara wa tupo. Kale wa medically fit and boya tiri gbedemu ke o. Kale wa kando. Oya o ni gbogbo ojo ti o se ojo segun latago mefa bo sago meja sale o. Na bi mo gbo nipa to lera wa o lenu naturopathy kemi lump sum ladaba. Acupuncturist to moju ewe ategun imo igba lode lati fi se wosan nile yo o mama de o kemi lump sum o mama gbohun soke
4: to ba tin di wi pe eje o de apakan ninu agbo ara wa ibi ti wahala ti man dide
1: eh eh iyen niyan lump sum half hour on adaba efe
3: idoju ko ondo se dai ko tun ni won wa ni gboru akure mo lobe logba wosan ni witi witi witi
5: kuro le ka kiri gogo bi te tin gbo wa sala fi ale se atundupe oju wa tun kara won le ni o eto na ni lopsa mafa ti le se lopsa natural clinic number 26 ayegunle street titi to duju ko gate high court gangangan ni lu akure e wo adugbo yen e bere odu ni wa a ki se imo fun oloko adaba 88.9 fm na le ngbo ibe lati fe mo dabi edun tati fe mo robi owe akoni obirin tolohun oba mi jogun imo ati oye nipa ewe ati egbo lati fi se omo araye lore ajon ben bi ni o iya dada
6: e se olotu
5: aku se ni
6: awa ni
5: last episode ni ninu osu ta wa yi
6: e osu karun oju
5: adupe lowo olohun e se
6: lakoko mo dupe lowo awon ti won wa nle awon to je wo pe won le se kon ma gbo eto wa lati ile wo san lump sum natural clinic ni ilu akure ondo state salafe amoba yin atuti deni ti eni lori akotun akori tutun to so wi pe few important tests that we need to do awon ayewo to se koko to se pataki fun wa lati mama se lore kore ba se ma tumo e ni ede abinibi wa niyan tori ta ba nsoro nipa ayewo ayewo po janti rere opolopo ti e mo ile to ye ko nse a den tiraka a fe se aisan den ta ba ti e tun ni pe oke o wu wa lokan lati se gbogbo awon ayewo owo enko what about the financial implication so saaju ko to di wi pe o ma wa fun wa ni eru abi ijaya there are major important ones medical tests to je wi pe o se koko to je pe agbudori wi pe a nse lore kore ta ba de nse won loloko ojokan o ma fun wa ni alafia so akori ti a fe soro le lori ni ti irole eni yen few important medical test.
5: Iyan ni pe awon ayewo to pon dandan
6: to pon dandan
5: o ti e ni se awon ile to ku
6: to pon dandan
5: lese kese
6: fun alafia ara wa
5: ikini
6: ta ba soro nipa ayewo ayewo bere lati awon ifunpa wa sise in fact it is number 1 o de je ile to je wu pe ni opo igba ohun la kin kasi ta ba n soro ifunpa fun opolopo pe e lo se ifunpa ma wo pe ko si nkan to se mi jare ko si nkan to se ifunpa mi mo n sun mo n jeun mo n lo mo n bo mi o se wahala oro ifunpa o koja oju ta fi n wo nitori pe ta ba n se ifunpa wa ma n je ka mo iya abi ipo ti okan wa wa from your bp you be able to detect the status of your heart ifunpa sise lore kore lo ma je ka mo nje ifunpa yi nje o normal nje o galagaju tabi o lo sileju so checking your bp now is very very important ti mo dero wi pe iyen o la owo lo mi ro pe o ni ile wosan ta ma wo ta ma ni a fe wo ifunpa wa to di wi pe o ma la owo to be lo sugbon fun opolopo ile wosan o dabi wipe ofe ni won se e je kari wipe a n lo lore kore lati lo mo ifunpa wa opolopo tin la aisan ifunpupa yala oga abo lo leju won tin la koja ni akai moyojo. So for you to just enter an hospital and say pe eni hypertension eni aisan eje ruru ki se ojo yen lo debe ko won de ki ko soju. So to ba de ti de wi pe o pe ti ifunpa tin ga ti eyan o ko bi ara si, it affects the kidney, it affects the heart, it affects the mental health opolo wa ati be be lo o le mu efori wa opolopo to nla isan efori ni gbogbo gba iwaju ori ni arin ori ni eyin ori ni o sese ko je wu pe won la ifunpa giga koja opolopo ti o rorun sun ni akai moyo ojo odun osu lowo lowo nsin o sese ko je wi pe ifunpa won longa ni agaju. So an my da won eyan o de kin lo bi ifunpa won yi ton ba tin ri efori ton ri rire ninu agwara ohun ta so si won lokan ni wi pe won ni aisan iba won bere si ni lo ka ogun ra ogun fun aisan iba lai mo wi pe eje ruru ohun lo nsele. So it is very very important, it's one of the medical tests ikonu won to se gbogi niyan eje ka ri wi pe a n se ifunpa wa awon kan de tun wa they have the machine at home to ma n wo won ko n wo for nothing sake ni leyin gba ta wo igbese wo la gbe nje the unit now number to jade number to jade nigba ti awo ifunpa nje o je number to ye wa. Do you understand the reading at all? Do you know the normal value? Do you know when it is high? Nje amo ti ifunpa ta wo yen agba wi pe ani ero e sinu le nje ta ba wo to ba lo okeju nje amo se to ba wa leju nje amo ti o ba wa ni regi nje amo on lo fi de wi pe ani lo itoni lati ile wosan abi latodo awon dokita wa abi latodo awon eleto ilera lati to wa sona lori ifunpa wa wiwo ohun to to ati ohun to ye ma de se. The number two is the fasting blood sugar FBS iyan ni aro ti a ti jeun to ba tin di wi pe ati jeun abi a lo nse ni iyaleta irole abi ale iyan la mo si RBS random blood sugar iyan ni wi pe yala ati la wahala koja ati jeun ati mu ki se owuro you call it RBS random sugbon to ba ta ba fe mo the actual value of the sugar in our blood igba ta ati jeun o sese kaji a le mu omi so that to ba ti e ni eje to di clotting dehydration overnight ara ma le so the few minutes after we woke up a le wo. So in FBS yi ma n toka iwon dudun sugar to wa ninu eje wa awon kan ni ero e sinu le ton wo in just like what I have said on the BP aspect nje amo idiwon to dara ati ele ti ko dara ati eni ele to je pe to ba sele ta nilo lati lo si ile wosan ta ba n wo eje wa lore kore o ma je ka mo maybe you are approaching what is called pre-diabetic. Koto di wipe diabetes fun ara e o jeyo. Eyan ko le wa lana ki iwon sugar e ko se regi. Ko di leni ko ti da diabetes. No. It is in stages. O ti mama fun wa ni sign. That's what is called pre-diabetic. Nigbati idiwon yen ba se n koja die die to n koja iye to ye ko wa. O possible ko je pe o ti n fun wa ni sign yen fun osu bi meta. Oshu bi meji oshu kan idiwon yi tin koja oye to ye ko je but because you are not visiting the hospital tori pe a lo si ile wosan a se ayewo a ni mo igba to ba se wa duro regi to wa lagbara ti the percentage now the volume of the sugar to ba ti wa po ni apoju igba yen la se mama ri awon ami igba ta ba wa ma de ile wosan lawa ma gbo wi pe ani aisan ito sugar opolopo ti e ma yari a lohun oni ani won ri won ni ninu iran won ko si iran ton fi da wi pe e gbudo ni aisan ito sugar igbe aye ni opo igba lo ma nfa awon nkan ta nje ta mu akoko ta nje won a lifestyles ni opo igba awon lo ma nfa oti lile amoju o na ma nfa ati be lo apart from the type 1 that is in the gene genetic lati bere so because tabashe ni aisan ito sugar lati bi omo ogbo dun soke iyen ni wi pe lifestyle wa igbe aye wa ohun lo fa iyen fun wa but starting from when you were very small now young babyhood o sese ko je the type 1 aspect which that aspect is management so o ronun fun wa ni ka ma ye iwon sugar yi wo lore kore ta ba fe ki aisan ko jina si wa so won ko ni deje so wi pe ati ni aisan ito sugar opolopo aisan iba lo ba lo si ile wo so but conducting one test or the other la wa ma di wi pe aisan bayi wa nbe aisan bayi wa nbe won ma ka aisan meji meta ka ni pe ati yi ara wa wo ta duro di igba ti aisan wo ago ara won ti ma je ko di mimo fu wa wi pe ah e yago fun awon ko bayi o se se ki rison bayi ko wole wa the number 3 now is cholesterol or lipid profile o ma nje ka mo iwon ora the waxy substance ora waxy substance cholesterol inside the blood ti aban se ayewo ta mo si lipid profile or cholesterol it will help us to protect our heart and so awon ayewo to se koko won yi ka le mo anfani won se mo ta ba nse ti ito sugar ta so lekan yen o ma le ran wa lowo lati dena aisan ito sugar ta ba wo ifunpa wa lore kore o ma ran wa lowo lati le dena aisan lo si okan wa you know the earlier the better you will know wi pe ah mo ni aisan eje ruru ja ki bere si ni se itoju fun a le yago fun awon nkan to ye ka yago fun ni kia kia ko to di wi pe o fa aisan si wa ni okan be na ni
5: cholesterol
6: and lipid profile tan so yi e je ka ri wi pe a n se won lore kore you can check it now after 2 or 3 months depending on your lifestyle ati ability to change aso ni ijejo pe gbogbo aisan lo ni the rules and regulation ofin to de won nje an pa ofin to lu mo aisan to n ba wa fira nje an pa mo opolopo gbe ofin won gbe segbe won ni mi o le ku mi le para mi kini mo wa fe je kini mo wa fe mu won koju si ogun nikan drugs alone cannot solve it you need to adhere strictly to the rules and regulation ti aisan yen ba n fe ninu agu ara wa so lori ti the lipid profile now ayewo ni ta ba se lipid profile o ma je ka mo the good fat the good cholesterol at ele to dara HDL high density lipoprotein ele ti o dara low density lipoprotein and triglyceride to wa ninu eje wa awon nkan ti a daruko won yi ele ti o dara yen to ba po la po ju ori okan wa heart wa lo ma fa bo si so anfani to ro mo wi pe ka ma ye cholesterol to wa ninu eje wa ka ma ye wo the lipid profile test ka ma se won lore kore to safeguard our heart for future bad occurrence
5: so eja sare gbo ipolowo oja meji lodi keji ta ba pada de a tesi waju e ku kale
2: hala de kure ko se we lo ti ko bo ni kegbedun
7: iyo se like ti ara dun mi ke re mi to tose
2: ko ri ti lo ba e
7: awo gba arun

original ni gbogbo ona mo gba ni adura ni oruko Jesu Christ ti Nazareth amari anugba e wa gbo meyan mo lorun ni akoko wogan la nilo anugan ni gba wo la nilo anu you know anilo anu ni gba to gbogbo ba ti daru patapata anilo anu ni gba to da beni wi pe ati de ni igbagbe la ni awon eniyan wa anilo anu ni gba to da beni wi pe oro wa ti fe ja si esin o ti fe mu itiju jade ni akoko yin ase kini o anilo anu anilo anu e je awon itan mo ninu kuna the prodigal son tabaki is in Luke chapter 15 11 to 32 asoro nibe nipa itan omo ninu kuna gbogbo wa la mo nipa re patapata ati bo nipa itan yen dada ati primary school lati mo itan omo ninu kuna the prodigal son Luke chapter 15 verse 11 to 32 tanon omo ninu kuna yi omo ninu kuna e je ni to bere ogun re lowo baba re emi ni ero wi pe ti baba ba ku ni omo se to entitled to see awon will awon ogun sugbon ni waju baba yi lomo yi ti bere fun ogun re pe baba eto mi nko eh mo nilo eto mi baba yi de wo pe o nilo eto no problem omo lo je looto to ba lo nilo eto re mo le fun e you know baba yi de se kini o calculate on to to si omode yi o de ko fun omode yi egbon inu baba yi o le dun o ko si baba ko si omo to ma bere ogun lowo baba e nigba ti baba o ti ku mo fi boya o ma nse wi sile ni you know mi ro boya baba e gan ti se wi lai ku baba yi omo yi se kini o n bere ogun omo e gbudo je omo nkan to gbudo je obi tog bi omo komo but baba yi wole you know o fun ni awon nkan to to si o fun ni awon nkan fun ni owo to to owo awon nkan to to si o ko fun omode yi bibeli so wi pe omode yi gbona ilu ode keji lo you know o de no gbogbo ti baba e ni tan mo fi boya bi baba e ba se fun ni kini yi baba e ma so fun pe o se mo ti fun e ma lo ma lo ma wa sile yi mo o you know omo yi na lo nigba ti owo itan lowo omode yi bibeli so wi pe o ni ayo lomo yi fi njo nje pelu elede you know won gba si bi ton tin toju elede you know iwo na mo nje elede keyan wa ma ba elede jeun omode ti wa nje gbogbo o nje iya to ni agbara akoko to le bere fun anu ni mo nso o nje o je iya to ni agbara to po omo e wa ro ni o ko ro ni ojo kan ni okan ara re pe awon alagba se baba mi you know mo nje ya ti mo nje yi oh no ala won don won ri aso won won de njo nje si asiko baba won fi ya je awon alagba se re ri iru iyawo ni mo fi nje ara mi yi omo iwa pinu wi pe ma ton baba mi lo je n pada lo si odo baba mi nipa ton mo ma dodo baba e you know pelu omi je loju lo se wole o ni baba mo mo pe mo ti se si o mo mo pe mo ti se si o o ni sugbon jo fi mi si opon ninu awon alagbase re egbo mi sa baba je represent olorun omo ninu kuna represent emi ati iwo ni opo igba tori bibe so pe o ni ta pa so wi pe a ni ese kan ni a dawo ni ese kan o ni awa ntan ra wa je o ni ododo ko sisi ninu wa be ni you know baba yi represent olorun omo yen represent awa eniyan e gbo mi sa igba wo la le bere fun anu tabi igba wo lo ye ka bere fun anu igba to ba dabe ni wi pe oku awa nikan se ri olorun je olorun alaanu alaanu ni olorun yi ni gbogbo ona ni olorun fi je olorun alaanu you know ko si igba ta ba bere fun anu ni odo re ti o ni se kini o ti o ni se fun wa nitori anu nbe ninu ise re egbo mi my brother egbo mi my sister you know ijo mo pe ninu ipo aisan ti o wa yen o se le ri anu gba to ba bere

0: ejo mo pe lori omo re ti o fun e lokan balẹ yen o se le ri anugba omo re se le ri anugba to ba bere fun you know olorun wa nbe fun wa ko si pata le ki gbe pe o ni e ki gbe pe mi emi yo se da yin lohun e wa mo nkan ti ero olorun fi ba mi nkan to fi ba mi ni wi pe olorun o wa specialize ife re lori egbe awon eyan kan nikan no o ife wa lori gbogbo eni to ba wa tabi to ba ki gbe pe you know tabaki si Mark chapter 10 you know ni pati Bethlehem wa foju ka wo lati verse 46 bible so wi pe oni Bethlehem a foju ki gbe iwo mo Dafidi sanu fun mi ipo to wa lo fin ki to fin bere fun anu o bible ti e so wi pe oni opo eniyan ba wi pe come on pa enu re mo a pa enu re mo iwa foju la son yi sugbon bible so wi pe o lo ki gbe ju be lo e wa gbo me eyan mo lorun sori ipo ti o wa yin o se le ri anu gba be ni sori bi business e se ri yen bi igbe aye re se ri to da be ni pe o n woju o se n woju olorun fun omo at this age o ti ri o YVF ko si lowo re o de le lo jale ko de seni to se to lati assist ye ijo mo pe God is available for you is available for everyone of us ta ba ti pe o ma da wa lohun ta ba de fi suru wa ani lati se kini ani lati ri o ye awon to wa na lo ma nre ki n fi ara pamu fun eni keni to ba n wa Bethlehem wa foju bible so wi pe o lo ki gbe ju be lo iwo omo Dafidi sanu fun mi ki lo sele nbe Jesu dese duro de o ye awon eyan lenu wi pe ah ah awon si fun wa nbi oba wa nbi ijoye wa nbi awa to se je wi pe afoju yi ni Jesu omo Dafidi duro de omo lorun gawo afoju lasan lasan ti o lowo alagbe alakisa be ni e gbo mi eyan omo lorun Jesu Christ o kurira enikeni o ni e wa si odo mi gbogbo eyin tin sise ti a si di eru wuwo le lori o ni emi yo fun yin ni isimi o ni e gba ajaga mi si orun yin nitori ajaga mi rorun eru mi si foye e wa gbo mi eyan mo lorun igba wo lo tin pe to da be ni wi pe ko dahun ki se pe ko dahun ni opo igba bible so wi pe o ni olorun a ma se mi ninu ife re ma stop at ki gbe pe mo ni ami dani loju fun e wi pe yo da e lohun yo gbo adura re yo sona wiwo re di tito o le fun e lomo o ti fun opolopo lomo o le wo esan nitori pe o ti wo opolopo san e gbo mi sa bi adura o ba ti sun e lati gba ani olorun to n dahun adura be ni oro re o le ye lai lai oro re je be ni ati ami my brother my sister o ti rewese ninu adura o ti rewese ninu awe o ni awon kan awon ogba adura aye won de ni itumo si iwo mo pe ogun ile ti ati jade ogun orisirisi ni ogun olukuluku wa de yato sira sugbon gbo mi sa o ma gbagbe pe oro don so pe o ni gba adura titi ayo re yo fi kun bi agboro ba ti didi anu fun e ma so wi pe o fe da ki adura ma gba si olorun alaanu ni o ma se kini o ma foju anu wo o de ma se ti eni ase pe ni gbogbo ona ni abe isakoso bo ti ukori loruko Jesu taba kesi Exodus chapter 16 verse 12 Exodus chapter 16 verse 12 bon on ti oro olorun so nibe emi ti gbo kikun awon omo Israeli so fun won yi pe ni asale eyin yo je eran ati ni owuro a o si fi onje kun yin eyin yo si mo wi pe emi ni Oluwa Olorun yin e gbo mi sa awon omo Israeli lolorun ba sodo ni bi gbogbo e ti su won wa bre se nkun aro onje olorun de papa didi anu won se kun to se won po olorun 8 o kure la pe keyan ma kun olorun fe ope ko ma dupe ju kikun lo nitori pe o je olorun ti ki se ti alaanu ni o so wi pe emi yo fun yin ni onje a o fi onje kun yin emi eyin yo si mo wi pe emi ni Oluwa Olorun yin a aigbe awon eyan kan gbo mi ni asale ni kori ta ibi to ti nilu anu lori business ye lori igbeyawo re ni gbogbo ona lori awon omo re loruko jesu o ya lori anu gba ni be e lori anu gba e lo ni anu gba mo ni ke lo ma ri anu gba in the name of father son and Holy Spirit eja ki son ti we Isaiah so Isaiah 60:10 Isaiah chapter 60 verse 10 awon omo alejo yo si mo odire awon ba won yo se iranse fun won nitori ni kanu mi ni mo lu o sugbon ni inu rere mi ni mo sahanu fun won oh god olorun fun ara re lo nsoro ni bi oni mo ti lu o sugbon mo pada sahanu fun e olorun o le dede bi ni sun e lala je wi pe o se sugbon immediately to ba bere fun anu a se kini o ma pada koju si e fun anu ni my sister and my brother ma ronu para re anu se nfun sibe ebo mi sa lori omo re ma so wi po ti tan anu se fun sibe yes olo o fe kawe o de re ni to ma to e ah bere fun anu olorun ni baba o ni baba fun awon lai ni baba a pe ni oko awon opo ti to fi di ola titi jesu ma fi de la ma fara on gege bi oko awon opo sibe ati gege bi baba fun awon lai ni baba o ma toju re ohun to le fi toju re wa lowo re to sa bere fun anu oluwa saanu fun mi ni asale yen omo lo mo fe ka bere fun anu bo se wu ki ise yen daro to bere fun anu anu man sogo lori idajo sa beni ohun to ye mi ni ohun ti mo mo ni anu man sogo lori idajo that is so chapter 3 bible so wi pe o ni gbe awon mesele ti de ti mi fun iranti emi yo si so kale lati mu won gunke eni kon gbo mi ni asale yi igbe re ti de ti olorun fun iranti o de ti tu akoko baba I ma fowo anu gbe egunke egba dura yi nibi te wa te tin gbo mi nibi ti okokun ti mi subu si nibi ti ota ile mi ti gbe mi subu si nibi ti ofa asise ti mi subu si owu anu pada gbe mi dide mo fe ke bere fun owu anu eyin omo lorun adura ikan ni o adura kan ni fi gbogba gbalagba hand of mercy elevate me hand of mercy reposition me in the name of Jesus my mommy my daddy I want you to be serious with this prayer ni bi ti okoko gbe mi subu si owo anu gbe mi dide owo anu gbe mi dide o ye poruko Jesu leko e bere fun owo anu oruko Jesu owo anu ni a bere fun ni ti asale nibi ti egun idile gbe wa pamọ si nibi ti epe idile gbe wa subu si gbogbo awon to wa ni abe ohun yi owo anu o ya gbe won dide my pastor gba adura yi o ri pe ministry o lo bo se ye ko lo ise ranse re o jagere o need owo anu ta lo so fun pe ota ki attack pastor won attack ise ranse pastor ko se ni ti ota o le attack se won fi attack ise jesus ni sugbon lonu fun christi o fun ni agbara in the name of Jesus o ya iwo na gbadua emi mimo nibi ti okokun ile gbe mi subu si ibi ti financist mi subu si ti eto isuna mi ti daru owo anu pada gbedide a fe ni eri owo anu gbedide nibi ti idile re subu si ko wa anu pada gbe odide nibi ti ogo re ti to ti no ogo re ti ku si owo anu ko pada tutan be ni kori o di ase ko ni ye pada ogo ni fọlọrun lo kiorun Jesu Kristi oluwa wa ami in the name of Jesus sori o ti lu oro yen o ti bere fun owu anu mo so sinu aye re gege bi kwa ti riju olorun eledumare owu anu ko yo si e ko gbe edide ni gbogbo ona o ni si aseti o ni te loruko Jesu ojo esin oni role e lori mo gba ni ajura oni fi awada jonje ota in the name of Jesus ayo de ni fi akisa bue lara bi aso in the name of Father Son and Holy Spirit yo dara fun yin
1: Olorun Abiodun Olorun Isola ti Isorori Dani ti Jodi Perfect International Bible Church kale ka si number 13 Fanibi Champion Junction off Oyebekun Road Lakure lo npe gbogbo wa ti ipade adura faith clinic
2: adura ma si pa pawo
1: ni gbogbo ojo eti Friday osose
3: ago mejo abo si mokanla abo ni nbere laaro
1: adua to gbona girigiri to da ko memi mi
3: oro bi owara ojo
1: gbogbo aye to fe jumani tototo
3: eni egun da lam
1: ma bo
3: tapi adua ti wa nkale
1: yo wo gbogbo e male semu semu
3: ateni ri se ni ri je
1: eni kan da fun to ngba yin tanyere
3: gbogbo wa adua fe clinic wa fun
1: ibe la iwo san dande lato do
3: Jesu akiri soro
1: e je ki gbogbo a ma nbo ni gbogbo ojo eti Friday
3: adua fe clinic ti lu akure
1: ojo wa number 13 fane Champion Junction off Oyebekun Road Lakure
3: Pastor Doctor and Pastor Mrs.
1: Abiodun Olorun Sola
3: atopolopo iranse Olorun miran
1: ha ipade adua fekile
3: tojo eti Friday tin boy
1: lago mejo abo si mokanla abo laaro
3: Olorun Abiodun Olorun Sola
1: tire ti mi le mi lowo o
4: ase ti baba fun tito ni yi mo gbagbe gege bi Oluwa ti mo ran si aye gbogbo eniyan ni mo si gbagbo pe ti ri opolopo awon ibukun ati dande gba mu ninu eto tito ni titi ojo mejo ta lori ofe ati ti bara wa pade e mo gbagbe number te mo ku yan baba si 08036716651 08036716651 ati 08073846131 08073846131 eja o yato sawon eto wa ta mo si tele tele kini nkan ti jode pa fe ni fu wa lose yi
0: e gbo meyan mo lorun ni ojo Wednesday oh eje ki apade ni the Perfect International Bible Church number 36 Ajaka Street opposite Imade College eje ki apade nbe ni online ni ojo Wednesday ni online ago mesan etetede iwo na wa gbori ofe sori re ni ilu Ifon of Obanigba Street ago mesan ni ojo Thursday na ni gbogbo eyin te wa ni agbegbe yen ose local government eje ki apade odun shin shanu sibe ni ilu Akure bakan na yo dara fun eni kokan wa in the name of Jesus ni ojo Friday Champion Junction Fanibi Street number 13 ni aro ago mesan wo bo se nsise to my gbadura eh de ma kiesara o wa yo ni kai yo dara fun ni kokan yin bale be loluwa wi orilede Nigeria loruko Jesu ko ri iyonu Olorun gba Ondo State ko ri iyonu Olorun gba ilu Owo ko ri iyonu Olorun gba be la rugo ojo wi o in the name of Father Son and Holy Spirit ojo ni tiwa o ti ra anu gba mo fe gbo testimony e ma pe fun testimony ni gbogbo ose yi alafia ni God bless you o ti dara fun wa orinre la osun o daro
4: titi ojo mejo ta lori ofe ati bara wa pade lori kan ni ta wa 08030452735 08030452735 the number loko baba ati gbogbo igbimo ta jo wa si ode tito ni ido matthew ti gbogbo yin pe lakobi loko mi o a pade ayo o daro
5: Emi omo yin na ni o Jolly Jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
6: S E L E R R I E
5: salary ah boda mi espelli espelli no di salary oya lopin igbiyanju espelli turmeric
7: T U R M E R I C turmeric
5: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
8: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
9: Here you go there.
10: Mom, you didn't add milk.
9: No need to. Taste it and see why.
10: Wow, but how?
9: Is it milky?
10: Yes.
9: Is it creamy?
10: Yes.
9: That's Milo 3-in-1 milky and creamy for you. It's so milky. I don't need to add more milk.
10: I love it, Mommy.
11: Give your kids Milo 3-in-1 milky and creamy. It's truly milky. It contains calcium to help your champ win every day. Milo, energy to go further.
12: Milo. For this Naija, everybody go chop. Whether you be man, woman, pikin, you don't go fit escape. You go chop for this new close-up red hot 130 gram promo.
13: You fit chop your own share from the 500 million naira worth of prizes like airtime, electricity payment, cash, and dinner date for you and your person. Just buy the Close Up Red Hot 130 gram promo pack. Open them. Send the code inside to *8011*5# and follow the instructions. Oh yeah, time to chop. Don't start, oh. Tell your neighbor, tell your friend, even your ex. Everybody must chop. As you dey buy the Close Up Red Hot 130 gram, your man gonna tell you say you go chop something. This offer go last from April to July.
14: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
15: S E L E R R I E
14: salary ah boda mi espelli espelli no di salary oya lopin gbiyanju espelli turmeric
16: T U R M E R I C turmeric
14: e kare pali ohun ise be Maggi chicken flavor kan fun yin
17: ohun ise be Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
18: iṣẹ́ tó ṣẹ́ tó kí ó fẹ́ǹfẹ́ ó kẹ́ǹkẹ́ ó wá sẹ́wẹ́wẹ́ ó dún bí ìlú dòdò létí ó dùn bí dòdò ìkirè 88.9 àdàbà fm.
19: alágbára lọ́lọ́run ní bí sẹ́ta
20: ẹwà sọ́dọ̀ mi ni wí mímọ́ wí gbogbo ẹni tí ń ṣiṣẹ́ tí ayé di ẹrù wọlé lórí torí àjàgà rẹ̀ rọrùn òun níjọ kásàpò tóníṣọ ini center montelo destiny restoration tó wà ní ìgbàjú ọwálọ́sì street ìwárọ̀kà àkókò nípínlẹ̀ ondo ń pe gbogbo ènìyàn níbi tọ́lọ́run ọba ti ń lo wòlíì rẹ̀ bí o alámòye kò ṣeun tì ní agbára àdúrà nínú ilé ìjọsìn ọ̀hún bí àwọn àkókò ìsìn wa ti lọ nìyí o ọjọ́jọ́ tuesday ni ẹ̀kọ́ bíbélì bẹ̀rẹ̀ láti aago 5 ìrọ̀lẹ́ sí aago 6 ìrọ̀lẹ́ Wednesday àkọ́kọ́ lóṣooṣù ó ní àdúrà orí òkè pẹ̀lú ìfàmì òróyàn ní orí òkè tó wà ní ìsàlẹ̀ ilé ìjọsìn wa bẹ̀rẹ̀ láti aago 7 òwúrọ̀ sí 12 ọ̀sán ìfòróróyàn yóò wà fún gbogbo ènìyàn every Wednesday ó ní àdúrà orí òkè ọjọ́ kìíní ọjọ́ kejì àti ọjọ́ kẹta ní oṣooṣù ó ní ìṣọ́rù àgbàyanu máa ń wáyé nínú ilé ìjọsìn wa Friday tó kẹ́yìn lóṣooṣù ó ní àdúrà ọ̀sán kan òru kan ìyẹn last Friday of the

0: wa fun me ayo ayo ko sin le dun mo mi bi wa ko sun nu nu re
1: la be isoro yen
2: o
1: ya ayo jade ayo wo be odun ya da fun o a da fun o ekun re dayo ekun e dayo o di ayeye o de ti ri be o de ti se be ase orogun thank you god bless you
3: dupe fun oro iye biye ti atun ti gbo fun ti oni lori eto yin eto wa ona ori ofe nje ori ofe olohun ko ni fi enikeni sile nunu wa gbogbo ti e ba pe baba wa ninu oluwa wo le oluṣu agutan ajinrere agbaye ni won pelu bio alamoye number won re 0803 271 3962 ye titi ojo mejo ti a tu mo pade lori eto yi lakotun akori mi olorun oba ori ofe olorun ko mo ba gbogbo wa gbe soji ani baba lo ko tini olojo mejo.

0: ojise olodumare
1: baba mi e kaabo si ile agbara
2: e kule olotu oko gbogbo wa ba le ri a to wa lowo o
1: ami asedu
2: wa ka to re le ta ri
1: ami
2: olodumoro ni sodo fo mo wa lowo
1: ami asedu
2: gbogbo ba se olodumoro a ma gba fun ata ma do ati mo se aini mo se ko ni je ti ipe enikankan wa akoni le akalejo ake ole ise to ba gbe soki to ba gbe sodo lojo mejo mejo o ina oni jo ile ise yin o ite wa gba ma ba yin ni ile ise akeje ni asam atun ki baba wa to mogun Olubumi na e ma ri se baba
1: ni
2: agbayin oni bo si ti se ti ya a si fe yin ile ise radio adaba o latori oga wa mati sa yo lati ti deni to kereju ku ife teni si wa lati gba wa laye ba gbo wa gbe so pe e gba owo wa ko si nkan ta so pe pa ka se si mo ife ti wa la ni e tun ni ife gbogbo omo Nigeria gbogbo eyan omo Nigeria na te duro te gbo wa na lojo mejo mejo akuku mo pe eto ti wa kin o yato si eto gbogbo te ma gbo lori radio tun a so tan tan so pe number kan number lele pe ka fi si le pe ko ma san wo si fun iranlowo ninu agun oju titi wa lati mu lati so pe boya ka ka fi se omo Nigeria lati se won lore o da si pe boya iwo to ko we sori eto ta so pe ka to ka eto e jade o pe yebele ni ko lo mu wa ko to da pe aka oro e jade gege bi olodumoro oba se ran wa lowo to gege bi nu agun ju wa bi apo odo titi wa nkan ta le se fun omo Nigeria lele ba so pe ara ara isi pe a so pe an pin fun gbogbo eniyan a olumi arigba elomi oni rigba nbe
1: be
2: a so pe bo ko te so owo to to be lowo wa debi ta so pe boya ka ka lo chichiti tabi pe ka so pe a fe lo doda si oju ona kan pe ki gbogbo eniyan ma ma ni a mo pe to olodumoro oba ba so wa da eni na be iru nkan ta le fi gbe Nigeria na ga lele sugbon gege bi ogbon ohun imo to olodumoro jogun fun alatode orun wa na aye ohun la fi gba omo Nigeria ni amoran lati so pe ke awon na kan le je anfani to ni kaluku ma bo si inu ikoto anfani ti ta fun won na olodumoro a so wa ni esan re nbe awa na oni bo cheka ninu oro a tin so aye tin gbo aini gbo oni je ti odo ti titi wa na okan gbo a bale orun me lo ni aja ni mo ri gbon ni yunko oni oya ni ko rududu wodo onu lo di fa fun rogun ule ola okun orin jeran fefe oloko rogun ni fojojumo sokun ati laje won ni wo rogun won ni wahala la nile aye to wa tun laju baba e lo rogun wa ni pe kon yan ni nkan bo won yan rogun won yan ni nkan won yan ni eyele opolopo eyele ewe fa loko rogun gbo ruru e bon bo rogun rubo gba to rubo to won se sise ifa won se fun rogun o tun ni esa iwa wo oni ise oki ise yele ko ma ba ni ku osun ese ise oki ise yele ko ma ba ni kun efun aje sara rururu ise oni ise wa o arije arimu emi ni ajeru logun lati lu togbonu ti gbogbo eniyan mo so ma jawe so loruko ilu togbonu ni mo tekan mo le si na be ijoba akure na local government tete eniyan ba sa ti wo lu togbonu yala ni pinle titi ni abi ni pinle ondo ni ke eniyan bo le ni ile epo to ti akure na local government secretariat idoju koju ile epo yi eniyan ati ri patako ajuwe wa patako ajuwe toka si ona ile wa o toka si ona to ti doda si ona enike eniyan ton lo si sale ko to rin opo na be meta so opo na merin la kan power line ile wa lo se akoko nibi abe power line won akule wa kun ni awewe iyen green color ugbon ke eniyan to so pe baya ohun bo lodo wa ke eniyan kokko ti pe wa ko mo ojo ta wa nle ojo ta si nle to rin ma power lese da na to je po nibi mi na tabi ise mi na ta so pe a fe se o se so le je se ile ni to je pe a ni fe so pe ka fi ise on ka fi gba ise mi ni lowo da le so pe a wa nle le ni o pe sugbon a sise sugbon te ni e ba pe a le

0: agbo kun gbogbo awa na ja igbo wa gbokuta wa so si pe ko ko ona pe ko ko ma ko lo be o lo mo kan tori to to fi gbo so e pe ka gba pe igba ta ja bere ni gba yen ton ti so fun ja pe ko gbudo ya yan lowo o se se arun ori arun opolo ko ma ya ti aja o so to eniyan ba ti de lo ni nkan ti fa ba ni pe ke eniyan se ke eniyan titi lo se adura wa gbo kan wa bale emi ni a jeru logun lati lu to ogolu number kan to je number temi o ni 07063012816 07063012816
1: e seun baba mi e ku lati ekan se ti gbo bayi won ni bere ki o to se o sanju ko se tan ko to wa bere lo ibale okan yo ma je fun wa o aseyori ni gbogbo wa si ma se
0: ache
1: ba mi deji king mo ki yin be o ba mi ki monday's court lo le ledumare ilu akure ko ni baye ko ni daru o oladele omodan loko temi je o eni agbalagba poko e ti o mo pe ti o ma pe omode di won na nole omodi omo aye tori tori omo dide mo gbagbe odi omo esuta esuota okokan na musu asa boko lara ro mekiti ni joba ibile ijero e pe mi sori number mi e 08260704298 08260704298 titi dojo mejo leni ta jo ma pade ire ati ayo lajo fi pade o

Aya ti alategba, aya Ekiti, owo e amunlele koni re o, lagbara ti ase Olorun Oba. Omo bibi Tagba to nsese theater Yoruba. O ti so pe gate man lo ye ko ma se. Fun awon bi Odunlade Adekola Femi Adebayo. Atawon kankan to ka iwe ninu ise theater. Kini di to fi so be mo nbo ta leni na abe ti sun e ti le sun o deyin eto.

0: Ibrahim Shatta omo bibi tapa to nse theater Yoruba lo ti so sita gbangba gbangba pe on le so po on ni aseyori ni di se theater tori pe ohun o kawe mewa ten pe ni school sat baba lara sebi to ba ti e je pe school sat fail ni wa lo kawe mewa iba je fune parale wa lo se kini
1: abi fail and withdraw
2: eyin agbalagba yi gan e ko ma mu orisirisi jade ewo ni fail and withdraw
1: o mo ga te stop on lichukuru leje wa ke me bari wa ki re se lichukuru mo ni akoko for fail and withdraw
0: meji na papo mo yen won finish e leyin gba to fail won to ni ma ro le okay Olorun oni certificate school sati iyan ni pe ko kawe mewa ko se neko ko se gc ko se naptep koda ko se baba won ton pe ni wae form 3 ten pe ni gss 3 lo ti duro to ti bere si ntele awon osere theater ka kiri oni gate man lohun iba ma se fun awon egbe oni dise theater awon bi odun lade femi adebayo odidi daruko won ni o ni tori ohun o ni degree bi tawon won yin odun lade adekola degree in business administration femi adebayo masters degree ninu imo ofin lo olowu olohun lo seun leyan pelu aikawe ohun ni dise theater e ka le mo bere loruko akiyemi michael to sawole lago meje abo lale saturday to koja yi tori iya lara gan kigbe wo mo ba no se so ni lara pe o ma ma bo nle
1: mo olu omo ola deri jese to o fo bibeli o fo I aya yo pa won alejo
0: sugar
1: bojo
0: a saturday sugar awon alejo ele o sawole
1: aya pa e olule
0: duro duro duro se ibi ti dupe ni ye just apose wa ni uk se won ni kawo na sawole baba lara
1: e ton ti da yojo ti
0: pa kilo data nsi ara wa bayi e je ki dupe ni ye je ka mo boya won so fun won na pe ago mesan ko gbudo lu bayi ta o bo je ri se kodun ti e ati ka bo e wole akiyemi o arakunrin kan wa won pe ni Dr. Bukola Adejuwon oni secretary IYC Igbaroke Youth Council dokita ni
1: dupe
0: saturday to n bo yi lagbe mama e sinu koto ta se bye bye
1: fun ajo si na dupe lolorun o gbe yan rugbo le re mo ba dupe
0: emi na ba dupe o tori o se dada ni
1: o se dada
0: Dr. Bukola Adejuwon gbogbo yin ti igbara oke patapata omo eleye ro weye weye ati dori ogun just apose nbo
1: adupe ma ya pade re
0: kino fe lo pade fun
1: so edu
0: chama e yo aru tw ma ya
1: fola karaba kalu
0: ewo ni
1: e o kigbe
0: just apose olowo tun princess Oluwakemi Jumoke ni ore ni won 5 and 6 ni won akiyemi ibi ta nlo ni isin oserebirin oni theater kan laun pe o nro pe olohun ko da igbeyawo mo ohun kini di oni gbogbo igbiyanju to n gba ko n le lade lori bo ti e je fila face cap abi
1: beret
0: abi fila tan fi ankara ran gbogbo e lo n je pabo pe afaimo ko je pe olohun o ko igbeyawo mo ohun o bere pe ta leni yan
1: tani oluwamo
0: amo mo pe wa fe mo gbogbo yin te won wa oluwa fe mi bukola aburo mi daada ka lembe o tojo meta eyin fujo wo victor boluaji thanks so very much for joining us ye ye bo ba se ye se o te ti ko ti ati le lo
1: lai
0: ta lo fe silekun ta lo fe si gate
2: Olorun ti awa o need ati sawo get man
1: ben
2: Olorun ba wa wa
1: ijo kan lo se na ni
2: e ma pe wa enu sala wa tale obirin ti mo nso to lohun o ro pe Olorun ko oko mo ohun e ja gbo ipolowo meji ta ba pada de lati bi ta nlo e meni na e mo ka lo abeti sun e ti le sun o deyin eto
3: seye opeyemi block industry blocks to le koko bi okuta ti kin gbon yeri yeri seye opeyemi blocks o ja bo ko fo ka biesi o
4: e kare laye yin mode wonyi ase yin na ti gbon pa e seye opeyemi blocks industry ibe la won builders yan laayo gbogbo kole kole lo se sadankata fun enji lo npo ta tun mi si e ta wa duro dede gbe ko ju sile di bi lo duro kokoko lo le bi rin blocks wa nle repete fun gbogbo eyin te fe kole be ni mo to wa ta ba yin koro si site yin tabi bikibi te ba fe e wo paso mi ogudo soro ju e kan si olu ile ise wa seye opeyemi blocks industry along ikere road legbe kegbe ilawe grammar school Okebedu Quarters, Ilawe Kiti. Epe 0806303531 Tabi 0806335095. Seye Opeyemi Blocks. Ala otoni. Ala otoni. Ala otoni. Ala otoni.
5: Omo tutu wole.
6: Obinrin yi ti pa mi o ko ba mi po
7: ki lo sele abe tun ja ni
6: o ma tun loyun mi ni pelu gbogbo on to wa nle yi ti kan won o se ra mo
7: don fokan ale iya chika baby spallers aka orobo jesu kaju e
6: ti awon ya ni lowo ni
7: iya chika baby spallers lo nta gbogbo ikan mo ati talaboyun to di wonju nle yi ti gbogbo eyan mo bere lati nu oyun omo wa atomo rin se be ni si ma wo o le mo sowo die die sile mo ra pa mo sodo won awon ki fowo loja ti won Says and retails are the cheapest trade. As your Monday, Kaja Monday, Bata Monday, Oja Monday, Ipara Monday, Pampas, Lori Shirishi, Fidin Botu Tio Dileri, Pelu Fila Tishere Monday, Tio Common, Oko Lati Bay, Karu, no one le, and you take it Yakoko, Sia Kura, and Roy Kale, Laja, Ibo Letimaran, Kama,
8: Oda Yashita, Robajasunio,
7: Number 1, Ararobi Street, Ararobi Joshin, Akure, telephone number 0803-625-8239. 0803-625-8239
2: pada lati oju oja eja sare se bayi number to de odo seye opeyemi block industry to no nta building materials ni ilawe ikiti yanrin ni granite ni cement ni legbe ilawe grammar school okay bedo ni lawe ikiti baba lara ba mi ya won ni number seye opeyemi ta ba tin kuro ni odo dr bukola adeju won lojo saturday
1: la mese kan dodo
2: ese mejeji la tun bi
1: ese merin gan
2: o to de ni
1: tori
2: a le fese rin
1: la ba kan se meji suno lese merin ka force le
2: ese kan wa po ese merin ese meji temi ese meji ti e
1: ese merin suno ese merin
2: ese merin ni ese
1: mejo
2: awa je ese mejo a fese mejo de odo se yo peyemi number wo lo dodo e
1: 0806 303 1351 lekun si 0806-303-1351.
2: Okay. Yashika. Customer. Customer.
1: Mo ti ra won omo pe lodo re.
2: O ti pe?
1: Oku oju ti yan ajosan.
2: E ma ta si mi. Inta yin le se mi o le se. Ah, eyin te ran nkan omo. E mo. Okay. Eleyin gan ko.
1: Ni omo omo gan ni mo ra sile di.
2: Omo omo le ran nkan omo le di. She oko omo yin she ko ri se ni abe kan fe fi help we
1: omo mi okunrin ni mo mu assist for kemari jolomu weyin
2: ko ma
1: o ma jolomu weyin
2: ko ma jola bi
1: ko ma jolomu weyin
2: okay jijo ni kalo
1: okunrin do ti
2: okay o ma o mo ki pori re
1: number yashika 0803-625-8239 lekan si 0803-625-8239
2: honorable oluwatoyin olatunji lati ilu eko ore mi
0: classmate mi to di honorable ni Lagos State. Thank you so very much omo aba postmaster igbata postmaster ni baba e
1: adupe
0: aba pm pm ni faki omo e lo se honorable leko nsin
1: adupe
0: kini won na nse ni lara
1: se mi
0: eh to le lo se honorable leko
1: I don't know.
0: Ele ton ba ti fe se nurse bayi
1: wa contest
0: ma contest but ma lo wa ile o sha
1: head yo to 20 million
0: ma lo ta le o sha
1: adu lo ta be si ta le lo ko o ka de do
0: ah ilara la wa now
1: ilara lo ilara
0: ilara ba ti re
1: kuku ta da ba ko mi re pa form
0: baba lara mo je tan e ma ka lenu leyin kedeke abe ti sun kedeke eh, ti le su kedeke. O de ye to kedeke.

0: Wako Egypt o gbolu ikere adu ekiti Wellight Oil and Gas so doju ko sangu abatio akure adoro lodu telephone 003-522-8076
1: akabo pada lati oju oja ose oko ni je ki toko ba ti ri mo po tin re iyawo ki la se a take over ni Akiyemi, jasare fun awon eyan ni number Godi Daniel tin se orisirisi ero gate ni ati awon agro allied machinery so ti gba pe won le be isu abi elubo laaro ko di amalalale
2: abi kan be gari laaro kan mo ninu lesson
1: Benny, irinse lo nje be gbogbo e lo wa ni Golden Daniel ni Sasha Ondo Road number Golden Daniel da
2: 0803 0803 352 0233
1: leko si
2: 0803
1: yes
2: 352 0233
1: gbogbo awon number ta n pe yi en ti o ba raye mu daada engineer Olarewaju ore mi oloye e pe mi ka se kini o ka pada fun won ni number yen opolopo lo nso pe esi moto won a de ti nso lori eto yi ti pe pe engineer oloye to wa ni oke lisa legbe CAC kan bayi le waju mechanic kan bayi engineer oloye opolopo lo nbere number e sugbon ka ma da won lagara e ja fun won abi baba la
2: e ja ti won lore
1: ka se won lore
2: ko igo ko ru mu ni olomi ndi to
1: oru ti e ti mu 0023543510 le kan si alujonu tin tun AC motor se 0023543510 eka le o loruko Akiyemi from deputy capital abetisun e ti lesun o deyin.

l'olórin Fuji ti mo nso olu aye Fuji to tun je mayegun le Yoruba King Wasiu Ayinde Masha lo ti ko agbo nla nla kabiti kabiti to ga to eyan ni duro meji ototo atowo tulu tulu to gbe ranse si General Kolinti Nayinla kebe n kwara pe